Aloko Jehova pfula tinyangwa nga kona lwa yanga pfalaka. Eta moyimizile moyingiseto ku rantseka tivekisele ha kunene leswa ku tindlela ta wona titiviwa hi Xikwembu Jehova yena pfulaka tona yena lwa nga fanelaka ku pfala ntona ntsena ntsena i Jehova loyi anga ku pfulelaka kumbe anga ku pfalelaka tinyangwa karu ku khensa loko Jehova kunene akunyika mukhandlo lowo. Agora já na 13 minutos, encarlo e como a cavalo de Mirlo com a salama. Rexile, moingue sete.

0: Moingiseti Carlo itava kuma nongonoko lo vulavulaka hi ta mitlangu ya mondiale.
1: Radio Musambiki, switije swa Maputo, Gaza na Inyambani, amgwanqweni wa Kongoma, Mundial wa Estados Unidos.

0: Mwenchepe wa kuranze kwa radumu, Mozambique maputu gaza na nyambani ya mlosa kali tila naka Nima Giovanni ya kukongoma a mundiali Nyamuntla ila kubula vula insima sima Ile titila naka ni mintawa li kumeka kana vula vula Alirimila shilungu nga mintawa li vula vula ka shilungu Vula vula Cabo Verde shika mwe na Portugal Na David Matusi lwe hangata ipuna kuchukisisa Li titila naka ni mintawa li imbiri Yevulavula hii Portugal, shikangu ni Cabo Verde, Cabo Verde nga ntawa walu mu Afrika. David Matuso oyo, isha ntangu pshinene, nchindi shwimi mga shubula kama ilani minta wale, yevulavula kashilungu kumeka ka amundiali, li ngata biliwa ashtab zunizu d'Amerika.
1: Kalimambu, nta shungula ya Cabo Verde, li langa selesa ulelai, nalu mu Afrika. Nga wabulavula wa shiputukizi. Kaka soka Cabo Verde, nye nao. Wabe ya kabitula ena, kamitawale ena nao ikumeka kukamundiali. Ya Cabo Verde, ini kipale ena nao, ya kuitia kukangubu sinene, na iti uwa swagwepa. Kabili wa bola Cabo Verde, ani majigaduri, ya utia ukani ngubu sinene, ani majigaduri, lawa mabela kutambeka maikipi, lawa matawakaku. Mpulomu sabiri, nita angatazwa kuko Cabo Verde ata tsekaye mahala shangwanchumu akumahala shangwanchumu ndiyala, hlaya kuganya mundiyala hlaya kudzonisa Afrika proke hasitiwa swakwe vatsongo, maxabola kuna lweyi angahlula ngalwa vale swa hlamalisa kuhlula ngalwanga nita wona ange seviwa Cabo Verde hini kudumba swaku iselesawuleli lingata hi nyika xitimu ngopfu swinene Na hina wo talipoyara porque hi loma Afrika lowu lawula a xilungu ta presini nga sungula Afrika. A ku ri loko hi ya ka Portugal. A Portugal i seleção leri li nga ni majugadori ya ku tlhawukana ngopfu swinene. Majugadori lawa ma nga ni matimba ngopfu swinene. I manavelaku ngopfu hi maekipa manyingi lawa ya makulu por exemple nga hlaya ka Europa. Então, a ka nkama lowu. Kuna majugadori ate manga sala a Portugal maka manga konvokariwanga ukama nga yenele ka konvokatori hayi kuma ka manga beli nchumu ukama nga yenele manga yenanga ka konvokatori nto nga hlaya swaku a Portugal i seleção leri loko lowu tshika kusukela mundiyali halena ka mundiyali lweyi a hi ta tlhaya hi tshama malembe manyingi nga ganyi Portugal porke a ka nkama lowu loko hi vona maseleção hinkwawo Wana na li Portugal lwey, mangani majugadori, lawa mangani lisima ngupu sinene, majugadori la lo mabela ukona kama ekipa mabela ukona, matawukani saku maekipa la ewona, mapakati saku maekipa la wengwa. Nta nunga chasa ku Portugal, ikuwa na enawe, ula ula shilungu, wama palopi, na enawe takumega, mpo yara ngupu sinene, majina enu kutsemba saku a Portugal, ata tsika, aka mundialwe, Ai, jana shangwanchum.
0: Ai, kari vulavula e Cabo Verde, intla wa Afrika, ikusungula, loko ulikari ubele lumu Afrika, ya wana shwaku unimatimba ngupu sinene, matimba la wana, mangaba magama ntena, loko wabele unakulu julumu Afrika, kumbishana, niloko vata bela nivangwanyani, vata tukava enda shukari.
1: Lani, kwa ntengu tukombe kisa kukunu mbelu wa bola, ikano... Bela shihina maji. Pra itaukana tambe. Bela shihina maji. Kukusuka la kuzauti. Kwa tia. Eki na wana ushibeva ngubu sinene. Unimashikadori ya. La mangani. Mangani shtimu ngubu sinene. Unimashikadori lawa. Na wanao. Ama viti ya wana wala wakumaba. Tama senia ahesha. Kufayin lawa nyingi. Akuwali sele sound Africa. Na ilika mundiali. Nga nikudumba swaku kuza Afrika laya Afrika suru wa majugadori wola angova xibeva loma Afrika so kufike nkama kunaye nawo atikombekisa swaku hi mani ka mundiyali porque a montra lowu wa mundiyali lowu i montra lowu u dzunisa ku matiko u dzunisa macontinent u tlhela u dzunisa ni majugadori ya kona futhi ento na swi leswi leswo ni ku tshemba ngopfu swinene swaku a Cabo Verde naye nawo ata hi kumbekisa ngopfu ngopfu hina wa mapalop xaleni ata kumeka hi dzunisa ngopfu xilungu xa hina xi ta kumeka hi dzunisiwa hi ntama hi Cabo Verde ntawu ni ku tshemba swaku a Cabo Verde ka mundiyali lweyi a ta tshika na yenawo a hi kombe xa n'wanchumu a nga hi kombi lomu swo Afrika so leswi a nga chapela mali ni koseni yani a kumeka a chapela for example loko o consider a ku hundza primera fase eva a xithunzi xa hina lomu Afrika a ka buvheri o hina vamapalopi hi nga swivona swo kaba tomenixi hi ben representata
0: David Matusi a ntlangu wa ku sungula ka buvheri data wu endla hi siku ra 15 ka junyo a ta va bela ni Xipanya i swini u nga swi katsakanyaku loko hi cuka Xipanya loyi a nga ta bela ni Cabo Verde Xipanya na yena u xibeva xikhokhovile wa tiviwa ngopfu a nge humalela a nge a kuma a ku humelela swa nga nhenha eka mundial nyamuntlha a kumana ni Cabo Verde loyi i dia 15 mi nga chopa yini lani
1: bo ni nga hlaya leswi a sorteli sorteli a ku na ku hlola loko zoni ko laya ka sorteli laya ten ku nyimela swaku lava nga ko laya hinkwawo lava u nga ta kuma vona buka Xipanya leyi a yo ya tekiwa yi nga le ka mundiyali ku va vona se swaku i Cabo Verde va hi nyika Xipanya na swi humele ka sorteli entona swi humele ka sorteli tenki hi hloma hi nyika matlhari va tenki a Cabo Verde a hloma a nyika matlhari maxukadori a ku va matakosigira portanto a ku matheta timhaka leti la fika a xihoku la bola i timhaka i titethiwa hi maxikadori entona swi le xitano a Cabo Verde wa mu tiva Xipanya na hinawe Xipanya ha mu tiva swaku a xihoku le ta karhata ngopfu swinene and a ku va le karhata ngopfu swinene mina a ni le ta karhata ngopfu hi mhaka Xipanya yi ta karhatela Xipanya hikuva bela le Cabo Verde buri loko hi lava ku landzisela hi ranking a ta swi vona Xipanya hi loyi a nga henhla ngopfu swinene ka matiko ya misava hi nga hlaka ka rangi mundiyali a kumeka le henhla ngopfu swinene mali tenka swi tiva swaku a timhaka ti ta sungula kola Xipanya teki i sungula ku theta timhaka ni Cabo Verde entao a Xipanya a hili nawu yi nga ta ti lunghisa ten ti lunghisela ngopfu swinene oke a xihoku leli ni Cabo Verde hi laha na yinawu Cabo Verde yi nga ta kombisa a matimba ya yona yi nga ta kombisa swaku mini le ka mundiyali hikuva ni lwile ngopfu swinene loko ni kha ni kuma a njhombo buku leswi a nga ha le khombo leyi i njhombo ni nga yi kuma ya ku a ka sele la mina ni sungula primary joku ni bela ni Xipanya entona swi le xitano ni ni ku dumba hi kan'we swa ku a maxikadori ya Cabo Verde a ku xuva ka munhu braganya i nxuvu sempre max loko Cabo Verde i ta i simamisa ngopfu swinene i nga tikomba u beva la yona na lonawo loko li consigira for example ku travela Xipanya
0: Portugal dia 16 de junho ta bela ni Congo i ntlawa wa Africa hi nga nyimela yini ka ntlangu lowu hi siku la 17 ka junho
1: bo lani hi laha leni dividend Congo i africano hi laha Africa a Portugal ale Europa mas a lomba hina hi leri misi ntawu laha mina ngopfungopfu ni nga kumeka ni le kweni ni nga kumeka ni le seni ka Kongo se Afrika Kongo na yena hi voni leswi nga hundzisa swona yi hundzi hi ku xaniseka ngopfu swinene majina yi tikomba swaku yi beji ngopfu swinene i swaku yo ri ni matiba praya pambetao a Portugal na yena loku yi nga tivekiseli hi laha ku lavekaka hi kona a Kongo komu na yona wa Kongo i lava ku ti kombisa Afrika Kongo sempre i xirisangu leri sempre li dzunisiwaku lomu Afrika mas ku fike nkama ku se a Kongo na yona a mundiyali ya tikombeki swaku laha na minawu ni lani hikuva ni lwi ngopfu swinene i lava ni nga lwa na vona a va le vakulu o a va ni matimba hi ntamu swinene ku tlula lweyi ni ya ku ni ya kumeka na yena se ni hayiliseni ya buki laha a matipo ma tihita ngopfu swinene prama ya mundiyali maleri se ma nga ka mundiyali tenge ma tihita ngopfu swinene ma tirhisa tatika ngopfu pra va chapela a mafazi lama nga ta va veka lava va dlaya va fika a fazi finali endao ka marito lawa ni nga hlaya swaku a Portugal i lembe la lona leyi la ku ni consider-a ku tikomba swaku lona yi la ku kumeka yi teka xikotela endao yi ta va ni ntirho ngopfu swinene ra le ba portanto a Congo i na swi le xitano a Congo na yena a yi nga ta pfumela ku va a le yona i le kapeti a vitima portugal swaku bronze portugal ta xikotela xa mundiyali a henhla ka Congo nto yi nga hlayiswa ka portugal yena yi ta va ni ntirho ngopfu swinene senke va ambala mahovhuloro va ambala mabota va zava kuyela va hulu swinene
0: swona a ku ve hi ta pfala mabulo David Mathusi a hi la ku cukisa ntsena a mintlawa leswi tshamiseke swona Cabo Verde a nghena na Xipanya Uruguay Arabia Saudita ntlangu walowu u vonisa ku yini hi ku xopaxopa Xipanya Uruguay Arabia Saudita
1: bon a seri leyi langawo leyi yi ni a maequipe lawa i nge loko hi va vula miwa matsongo mai maequipe lawa maserisawu lawa ma ya matlhawukana wonawo puriku loko u bela loko maserisawu ma bela ma fika mondiyali ma kuma xithuzu ngopfu swinene ende a ka seri leyi la ni nga hlaya swa ku lana ku na swa ku lwa nga ta chapela ntisibadamente na lana ka ta luyo nta a majoko laya kusungula ya kusungula lawumbirhi hi wo ma nga ta hi komba a nkatsakani swa ku hi mani a ta ka sini ya maxi a seri leyi na ni vona swa ku taniwa ngopfu swinene puruku a maserisawu lawa ma kumeka hi ku ma vitana hi mavitingimo wa matsongo maa maserisawu lawa ma tihita a ku vumba majukadoro ma tihisa ku ma tihita ku a ku nyika matlhari majukadoro swa ku na vona va kumeka va kula ntani nga hlaya swa ku laha ku ta va ni a seri leyi lanilawu leyi ku taliwa ngopfu swinene
0: grupu kapa wa portugal u kumeka portugal congo ubekistan ni colombia mavonelo ya n'wina
1: laha ni nga hlaya swa ku na konawu laha for example ni colombia colombia hi luya hi sempre a hi toloveteki ku kumeka kuseni ya ntaw ni nga hlaya swa ku a ka seri leyi laha a uzbekistan na yena podi hi voniwa leyi kipa leyitsongo maequipa lawa u hlayaku hi noma ku vatsongo podi lomuya vona lomu vo tirha phela va hlomisa majukadoro ya vona pura majukadoro ma kumeka ma ya maha mundiyalo ya ku a va nga daniseki ntaw ni nga hlaya swa ku a ka seri leyi na yonaola ku ni vafavorito hi nga hlaya ka portugal hi nga hlaya ka kumbe kolombe na hi nyikake na favoritisi maji a ku thetheli ka timhaka ta tikomba swa ku hi mani loyi a nga ni matlhari manene hi mani loyi a nga tivekisela hi ku hetelela para kusukela ku chapela ntaw na lo na vusele leyi a maseri lawa ma nga ni maequipa nyana wo ka ma nga na maviti ya makulu lawa ma karhata ngopfu swinene i ma karhatela ngopfu la para lawa ni nga hlaya swa ku na yena portugal ka seri leyi laha a hi swa ku to fika lana a teka xikhu a tsema pawa ma teka unada laha a ta va tshika tsema pawa a tsema hi buchowa tsema hi bewula purke swi ta karhata ngopfu swinene.

0: Entre lemo renso mixeti gemetalana ha mabulu inga vena wona ni mutlokanyisi David Matusi lwea juksiseke letela nakani mintlango leyi ku kumeka ka matikula mavulavulaka a xiputukezi lawa mangata kumeka ukhavelweni bya bola hi xiyimo xa misava nongoloko wa nyamuntlha lowu u kumekeke u bindzuliwa hi Nicolas Mukavele lweyi a mi navelelaka vuyingiseti byinene ka leti landzelaka ta Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, switije swa Maputo, Gaza na Inyambane, amgwanqweni wa Kongoma Mundial wa Estados Unidos.

0: Ratsakwaradio Mozambique ya simamalana kuva itava ibula mailano ni binzu la vurimi ivulaka kona leswaku va ke kumeka lana ximbutsu ya losela u nga losamukisetu ni kuva u vula vitu ni ku ta vurimi u tilandzi ndlela ya kona
1: mina ni pfukile madala ni khwatsi ni mrimi wa maxamba hi tlhelela timbewumbewu swa hina leswi ha swi saseki nkankarhenga ka wona lowu a swi hi xongeli bank sungula maxamba yo tirha ku gwala swikuli hikwalaho ka ku pfumela ka mirhi ya kona ya ku swi chela manje ni ta pfana ni mekisa ni veka ya ni vita vito ni Fernando Faustino Stoy a timbewu a ti hi fambeli kahle a ti hi sasekile ka hi na mirhi xote mirhi hambe to proper ta hi kalela ta laveka ku hi nga tikuma wa vona madala
0: i timbewu ta njhani leti mi tswaleke
1: ni gwala makhofu tinyala salada betraba rapoi smati swinyenge kutala ka tawa timbewu
0: a timbewu leti mu byelela ku va mu ta dlale kaya kumbe ku na bindzu rin'wanyana
1: timbewu hi pfuneke tona lomu makaya hi kumeka ndhawu ya hina leyi hi kumeka kumbaku na ka ku phandela kona maphandela ko hi phanda kwala nkoveni se loko hi peridela nkoveni laha na hi swi tivi swa ku ku hanyiwanyana ku hanyiwa marexita ya ra makaya hayi hanyi kahlekahle ku hi ti hi hanyela leswi nga ha kumayani mati vhela ha swo hi tikisile ngopfu ni xa kuma yi nga xi tivi a hi yo gaya ndzhaku
0: a nkama lowu mati ma nga nghena a wu gwalile
1: a hi nga gwalanga kokwala ka ku pfumala ka tindhawu
0: mati lawa ma fikanga ma kuma mbewu masin'wini
1: a timbewu ma tikumile se a hi sungulile ku chochela letin'wana a hi rhangile hi nga xi rhanga hi chochela se a hi gwalile ma fike ma dlaya manje a hi zangi kume nchumu hikuva hi nga tlhela sungula swo swi ma nga tlhamatlhama tlhela vulaka ka hi se kuma nchumu vhela hi wo qala hi hali ka zero hi na malembe rhandza ku hi sungula ku hi tirha lomakaya majaneri janeri u sungula ku tirha se manje swoswi hi kumeka hi le ka hoti leyi hi yo hulu ku ya gwalaku hikwalaho ka ku a hi kumanga chance hi mhaka mati
0: hi vona leswaku va ku na timbewu leti ta titsongo ku na tin'wanyani ta ku va se ti nga ringana ku va ti khayiwa ku nga ri khale u na tona wena
1: a timbewu a ti kona ta ku ringana ku khaya hi ku a loko swi gwala swo tlhela ndzhaku swoswo swi ma hisaku swona swi ma ha swoswi leswi swi tlhela swi ya ndzhaku hikwalaho ka ku a misava kumbe a mati lawa ya moya koka munyu vuya haleni xigangeni a yi tivi swa ku endleke yini ku a timbewu ti loko to kula nkama ti kulaku tlhela ti tlwayekela matluka ti tlhelela ehansi kumbe misava kumbe swo laha murhi a yi ho swi tiva loko yi chela mimirhi yi chelaku yoho a swi valaka a swi yi twi mimirhi leyi a yi tirhisaka
0: a swi dodwana swi nga nga mi dumela leswi
1: a dodwani swi tele swiwungwani swiphapharatani swi nyingi ntamu swona swo swi hi yengeselaku ku swi chela mavaku ka muchuka timbewu
0: kambe namukese na kuma murhi i swini leswi mi chelaku ku va mu ta kuma ku pfuxata timbewu leti ku na switiromi swo karhi leswi mi swi lavaku
1: a swa ku njhe switiromi pra timbewumbewu swa ku chela a yi cheli nchumu ku ku loko u hume hi njombo swi nga ku dlelanga hi ntamu kolumaka ka ku dliwa ka ku tlubukela hi lomumu u tekaku nyana wa wa nyikelanya u nyikelanyana va ku vuyelanyana ni vhintikoni kumakuma vhintikoni tinyana se maloko u hume hi badi la ku va ku dlela hinkwaswo ha wu xumbarile u perderile
0: se mayelano ni leswi mo tirhaka hi swona a swi gotso a swi luzekanga munhu a swona mu kume ku xava swin'wana
1: swa tlhela swa ku rega hi swona
0: swa ku rima swa ku rega ku hinkwaswo swigotso
1: swi nyingi swi nga hi fambela hi fambele hi mabakiti ku yina mabakiti man'wani masiya a maxamba swa ku ma nga mmakaya mhaka ya ku hi chela mirhi se ma tshama maxamba swa ku loko hi te fika hi swi kuma maxamba swikomi swa kona se loko hi suki hi swi siyile mati ma hi kumelile ma tekile muchumu leyo hayi ha swi kumelanga
0: kambe mayelano ni leswi mi nga xuvaka ku va mi nga swi kuma mi tlhela ku va mi pfuneka
1: swa ku hisa ku tlhela ku hi pfuneka
0: a swigotso hi nga va timbewu leti mi ti navelaka ku va mi nga amukela kumbe a swigotso swa ku va mi ta swi tirhisa ku va mi ta rima swona
1: na hina hi a hi kombela ku hi nga tiseriwa mabakiti mabakiti swikomu swikon'wani hi ku hinkwaswo leswi a swi liko maxamba swi frujarile leswi nga ringana ku swi ve swa tisimbi ku ma hlwelile ku ma suka mati mati ma suka swi tlha swi ma hatla ma vuya se swi file swilo swosweswo va ya swi kumanga hambe loko swi kumile u kuma nchumu xa ku a xi a ringana ku u nga ha tirha hi xoo swo boha ku u kumbula xin'wana u kuma ku nkarhi wun'wana wa zanga u boha ku zanga ku budgete mali ku a mati timbewu to ti ma nga dlaya ta ha ringana ku u nga xava swikon'we swoswiyana mabakidi lawaya se hi nga ringana ku hi nga kuma to timbewu to leta masalada makhofu tinyala ni na bakidi ni swikon'wani nchumuchumu yo leyi ya ku tirhetirhe yona leyi hi fambeliwe ngopfu hi muchumu yinyingi lomu kaya lomu hi ku swo swi mata ma tlhelelanga kule ma hi fikele ngopfu lomu hi tirhelaka kona lomu maxamba ma hi dlaya ebileni ma hi dlayani lomu maxamba lo
0: a swi faki vulavulaka se mavele mu byala kwini
1: a swoswi a yi se gwala mavele swoswi hikuva a tindhawu ta ha pfalekile a ku se a yi se ku humeliwa hina lomu hi tirhelaka kona for example hina laha ta ka ndhawunyana leya la ka hina a yi se humeliwa bileni yi koho yo tshama mati yi ngo ka hi nga tiviseni kun'wanyana laha ka hina ka yo tala mati ya ka hi mati swo ma ta huma nini ene swa ku hi tanya yini a swi tivi hikuva ni mbeti mbewu ni twaku ni ku ti tlhelela ndzhaku loko ti kula to tlhatlhela ta ndzhaku hi ku dliwa hi mchumu e
0: muringisile ku bula ni titlhari ta vurimi
1: a kahlekahle titlhari ta vurimi a ti se hi fikela hina ndava swa ka ti se hi tela lomu kaya sungula ku rima hi seteliwa
0: kambe mayelano ni maritlonga masiya kutani hi ntsatsiwi ka lava va yingisaka hi vulavula ngopfungopfu hi lava va ti tswatsaku ngopfu swinene va nga lavi ku va va rima vona hi swona wa ha ri muntshwa wa ha ri munhu loyi a nga ni ntamu ngopfu swinene kambe ku ni lava va ti tshamisaku kaya va kwa leswi va masin'wini hi swa va madala i swi leswi va byelaka swona
1: a ni va nyika a ntamu wa kwepa u nga manapele manje u nga ti u ta tshunela ka leswi loko ku nge swi koti swi ndzhaku swo swa maxamba manje a ku tshama kaya hi nga swi rhandzi a ntisa ku basa hi nga swi rhandzi zeni ku tshama kaya ku loko zo tshama kaya swi nyingi swi navelaka swa ku u nga xiteka xa munhu loyi a nga suka present mina ni nga suka na masin'wini kaya ni suke ni siya makhumba ni siya timbuti a loko ni vuya ni nga swi kume epa ni fanele ku hi gadana mina hoya kwena a swi twa swa ku a wu yanga ndhawu se hambire mina ni nga ta tihlei ni nga ta cuka swa ku nada ku za ni nga xikumi xa mina hi wo u nga xiteka la kaya
0: ku va mbotla daka swa pfuna
1: a ku hiku
0: ku va mbotla daka ku va murimi swa pfuna
1: i bontla daka
0: ku va u le murimi swi pfuna ngopfu
1: ya swa pfuna loko malembe ndzhaka hi pfuneka hi swona wena u fane swoswi si hi karhateliwa ngopfu urimi la hina le eka salada lel pro ta li vona se la karhata swoswi sweswo yantswanyana ka swa makhofu a salada a li kuli loko u li gwala lomu ka tindhawu ta loko u li gwala nkama li nga pegaraben li fika lana li tlhela ku li ndzawukela hi loce manje swa ku misava kumbe yini a swi tivi lo ndzawukela li tlhela li fa leri nga se fika ndhawu ka ku ringani hi ku u nga li xavisa lo tlhela li tlhelela ndzhaku li fa li hambi a nga li swidodwani li fa loho hi ku li gwalile ntsena li tlhelela ndzhaku li ndzawukela kwaleyo ka u nga li gwalela kona
0: ku na swin'wana ni lavelaka swi vulaka a nga vutisanga
1: a swin'wanyana ni nga vulavulaka pa no phikelela kola ka kepa a ni kombela ku hi nga judariwa ngopfu laha hi ta kota ku hi pfuneka la nkoveni hikwepa mejmu ya swi lava ku hi nga tlhayini muhamba mu hi pfuxela tlhelela ko se ni ka n'wi va radio mejmu ya lava ku hi nga pfuneteliwa hi lava ngopfungopfu ku pfuneteliwa ni timbewu funse ti nga tshika ku ti hi tela for example leti hi pfunetaka hi toho ku ni timbewu ta ku a ti laveki ta ku for example hilawa maxamba a timbewu hi tirhisaka hina la maxamba hina laha a ka makhofu hini hi tirhisa trushuda a ka mbewu liya ya salada hi tirhisa eden loko a ni nga tiyi ka tinyala swa ku tinyala vitila yo livisa ku yini letiya ta marhanga letiya mos se hi leswo ni nga siyaku swona ni ximati ha xi lava loko swi ku ringana a ku hi hapo ya riwa xa laveka ku xi nga tshunele xi hi fikela la yaleni
0: a maxamba lama ya tiviwaku hi maxamba ya kwini a ndhavu leyi
1: laha ku vitiwaka xikolonyi dibeni loko u nga swi tivisi xileswo ku vita ku ni ya maxamba i Bardon Dad ku ya Bardon Dad tlhela ko manje nawu ku vitiwaka xikolonyi hinkwako ku vitiwa xikolonyi
0: ku ri tseka warhandzi mtshambiki gi nata mabula wa hi teke na wona lana ni varimi va maxamba lawa ma lumbaku dibeni ka xikolonyi hi vulavula kasi i tlhelweni ta Bayro Unidad kasi i nga muganga lowu u kumekaku ni maxamba lawa lana a dropeni la ximbutsu yamkhela ku salitsiwa roxtino botela loyi a bindzeleke no kombisa.

Ele ka 5 ora je tlatekela 45 minutos kare mo ikseto akuba ha ikufikisela nongonoko matimu ya siku. Bo ikseti jineni.

Tani hi kulandza ntila wa vusurumana, Maome avuniwa swanga mprofeta wa Xikwembu wa lirhavi la Abrahama. Anga vuniwe hi vasurumana swanga munhu loyi anga ni avukwembu, kambe yena i munhu loyi a tshembekeke swinene a xikarhi ka vakhongeli na a lulamile. A velekiwile emugangeni wa le Mecca. Maome aka malembe yakwe ya ku rhanga avuton'wini a ha le muxavisi, lana a nga landza tiyendzo ta ku hambanahambana ti yelanaka ni ntirho. A li ni xiheno xa ku va a landza a swikhongelo ni ku ehleketa hi timhaka ta Xikwembu aka tintava ta le Mecca. Vasurumani va kholwa leswaku lomu ka malembe ya 600 nkarhi lowu Maome a nga le ni munhu wa 10 ya malembe ya ku velekiwa, nkarhi lowu a nga landza a swikhongelo leswo swa ximoya aka tintava ta le Hira, hi laha a nga endzeliwa hi ntsumi Gabriel leyi i nga n'wi lerhisa ku va a vula a tivhersi ti nga letingaki ti rhumeriweke hi Xikwembu. Nakona a yi n'wi tlhamusela leswaku yena a hlawuliwile saveni a hungu li nga humaka ntsumi Gabriel hi ndzhaku ka ku luza toleto a ku fambeni ka Khalifadu ya Abu Bakare. Maome a nga ya langa hi ku hetelela a vukhongeli la Xiyuda ni la Vukristi, anga mixaka yimbirhi ya vukhongeli lana li nga tiviwa hi vaharabi. Hi tlhelon'wanyana a vula leswaku a rhumeriwile hi Xikwembu ku veni a ta pfuxeta tidyondzo ta ntshimantshima ta vukhongeli lebyi leti ti nga wanhakile hi ku famba ka nkarhi. Vahanyi va le Mecca hi lava va nga kaneta a hungulo lelo va tshan'wa hi ku n'wi hlongolisa yena ni valandzeli vakwe. Ku vula leswaku a tinxaka ta vukhongeli leti ti nga kombisiwa hi Maome a ti kombisa a avanyiso hi siku lamagamu leswi swi nga byala ampfilumpfilu ni ku kala likholwa ka vahanyi va le Mecca. Va n'wi kombelile leswaku a endla a xikombiso kumbe hlori lowu karhi ku va va ta kholwa ka leswi a nga swi hlaya lana va nga n'wi hehla leswaku a ngheniwile hi dimona lechiwaka ku Ijin. Tanihi ku vula ka marungula, vahanyi va nga livangaki va le Mecca va sindzisile Maome leswaku a tsiketa a vukhongeli leli lana va nga n'wi vekela a mavonelo leswaku a landzela ta xipolitika. Nkarhi lowu a nkama u nga ya hi ku famba ku vile ni ntalo wa vanhu lava va nga n'wi pfukela leswaku a fanela ku va a tsiketa a vukhongeli la xisurumana.

Hilembe la 1622, ekola ka kuhlongolisiwa eva Suluman la asunguli akuba ahuma amgangeni wale Meka, akongoma amgangeni wa Yathribi, anga doropa lili li ahlukanaka intsengo wa madzana manharu nthlanu wa makume ya makenekene nwalungu wale Meka, lana inzaku muganga lo unga amba uvitiwa ku Imadina. Tsalwa lokare lili li kombaka atsinya lama tumbulukele ya Medina, livula leswaku kuvile ni mpatsano wa valandzile va Home ni vale Meka xikan'we ni va Medina. Tsalwa lelo livula leswaku Mahome anga mprofeta hi lweyi anga vula leswaku hinkwawo madzolonga lawa ma nga tumbuluka a ma fanela ku va ma camuliwa hi ku landza a nawu. Hambiswiritano aka malembe yakwe ya ugamu Mahome a vile ni ku ndhundhuzeliwa ni utifumi ndzeni ka doropa hikwalaho ka leswi a nga xiximisiwa xiswona. Hi lembe la 1627 Mahome hi lweyi a nga swi kotile a ku va a katsa muganga lowu wa Medina ka vukhongeli la Vusurumani, lana se ku nga nyamalalele a valala vakwe. Lava va nga landzela a vukhongeli bya xibuda hi ndhawu ka nkarhi wa tinyimpi va vile ni mabulu lana va nga patsana na Mahome va pfumela a vukhongeli byakwe. Loko ka hakela lembe loko a nga se na luza vutomi.

0: Maume hi khambi lau gamesa hi lwi anga endla ankonzo yikulu ya ku hetelela ya vuprofeta byakwe. Ku luza kakwe ka vutomi hi n'weti ya Junyu wa lembe la 1630 idoj a Medina loko a le ka ntanga ya 62 wa malembe ya ku velekiwa a ve mukhandlu wa ku pfula ankitsikitsi yikulu a ka valandzeli vakwe. Lexi nga tiya hileswaku a kule ni ku banana ka mavonelo xikarhi ka vona leswi swi nga ahlukanisa a vukhongeli bya xisurumana ku va ku tumbuluka a va sunita ni va xihita. Va xihita va kholwa leswaku mprofeta a vitanile Ali ibn Abu Talib swanga lwi a nga fanela ku va a siva ndhawu yakwe. Eka nxumayelo mahlweni ka xitshungu hi khambi lakwe la ku gamesa a mugangeni wa Lemeka kumbe Haji aka ndhawu i vitaniwaka ku Kadir Com, kasi va sunamita vona hi lava va nga kaneta a hungu lelo. Nyamuntlha ka matimu ya siku hi vulavulile hi ku luza vutomi ka Maome kumbe Muhammad, mprofeta wa vukholwa bya xisurumani. Matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad, matolokiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukhachwa ka ukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Ile ka 5 hora jitlatekela 58 minutos kungari khale mo city kwa kurantseka itabele ka simbi ya sezora jila ingata kongo makante na national kuba ya fika no ya kuma nongonoko journal da manhã.
1: Murandziwa loko ola vandao unga kumaka hinkwaso na unga sukanga anhlamulo uyikumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndawu yikumekaka na iyamkela avaenzi loko olava amintiru ya lsima ini asha kuja leswi swekiwaka hi ndlela inene ini swilavo swa tinhlengeletano amukhandli lowu uni andhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba iyamukelaka tinkambi minchadu amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hitisa amanyawu ya wena ini andhawu ya ku va u bukuxa kona anga amapixina kuni a bottle store akuva ukuma aswa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona aswa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava akuva va saseka kuni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
2: Ndambi tienga tili kutwalana kati nsuna
3: jaya makhivi lawa mahlengeleta ku mati
2: tivikele uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena
0: inseti atikweni kwala msambiki ileka 6 horas
4: emissor provincial de Gaza.
0: Kari wa kuwa itlaunyeta michini kante na nasional ya kufikisa la nungunoko journal da manya, wengi seti junene.
5: Journal da manya.

Carmen, se tu acuerdas que fixé la mahungu y en su provincia ali a Gaza, na ma comisó a Belarmina Nyantumbo. Varimi vas funza shaka masanje na ma longo kashi funza nkulu Gaza, ila va funekeke i ma bomba ya kuvuthela masimwini swa nga ndlela ya ku va ku yengeteliwa bindzu la ta vurimi. Hi vulavula hi makungu lawa ma seketeliwaka hi hubyana FAO ndzeni ka ku va ku nyikiwa nkhenkhi ni ku sikisela ka varimi va xiyenge xa xindyangu ndzhaku ka ku va va vonekile kasi ku vonekile ndhambi ku sunguleni ka lembe li tsutsumaka hambi ni ka lava va landzaka kasi hambi ni ku va ku landziwa tindlela ta ku vhikela ni ku tlhelisela bindzu hikwala ka xihala lexi se xi vonekaka ka xifundza lexi. Murhangeri wa xifundza xa ka Masanjena Sanxumbani a tlhamuxela swa ku vuseketeli leli eka varimi li fikile hi nkarhi lowunene ka xifundza lexi hikusa ku karhi ku laveteliwa tindlela ka matshamela manene ndzhaku ka ku va ndhambi ya janeiro ku ya fika marsu yi hundzeke yi vonekile yi va yi luzisa mibyalo yi nyingi masin'wini. Humbani a vula kambe swa ku switirho swa ta vurimi leswi swi yaveliwaka eka varimi ka swikanekiso kasi Humbani a vula swa ku switirho swa ta vurimi hi leswi swi yaveliwaka ka varimi va xikanekiso xa ntsindza hambe ni ka mavuwe. Tikweni kuta tshuka ku yakiwa dzana wa mabuluwa ni na 12 nzeni ka makungu mafanela ka kulandziwa inkuponi ichuaka agrobrei kasi agrobreji le yilumbaka tikula ximerika ka tolo ka sonto ya tolo murangeli wa xiyenge xa ntirhisano ni matiko ya vambe ka nkuponi le Paulus Silvan ilwei ahlanganeteneke ni murhangeli wa tiko Daniel Chap lwi a kumekaka na apfuxela Estados Unidos ka America laha ku gameni ka nhlengeletano leyi Paul Silvan a tlhamuxeleke swaku matiko lawa mambirhi ma tibohile ka ku fambisa makungu lawa. Na ku ve namuntlha ko Estados Unidos ku ta ve ni nhlengeletano yi thyiwaka Fragilidad leyi yi lulamisiweke i Banku Mundial laha murhangeli wa tiko a nga ta nyikiwa nkarhi wa ku vulavula. Khale ka murhangeli wa tiko Joaquin Chissano a kombisa ku xukuvala ni ku chavelela hi ku hundza misaveni ka Don Osorio Afonso Sitora, mbixopo wa nkereke ya Katolika la diocese la Kilimani loyi a baliseliweke ka vusiku la Mugqivela. Ka tsalwa hi leyi amukeleke ka muti wa yena wa vuhaxi khale ka murhangeli wa tiko a vula swaku a ve hi ku tshoveka swinene ka mbilu a yamukeleke mahungu lawa nakona a kombisa ku chavelela ka makholwa hinkwawo ya nkereke ya Katolika ngopfungopfu lawa ma kumekaka ka diocese la Kilimani ni ka vapfundhisi hikwalaho ka ku luzekeliwa hi munhu loyi a tinyiketeleke swinene ka ku hanyela nkereke ni xitshungu. Joaquin Chissano a vula kambe leswaku mbixopo Don Osorio Afonso Sitora a li munhu loyi kunene a nga landzisa swinene ta nkereke hambe ni ntirho wakwe na a titsongahata ngopfu swinene. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapu nyamuntlha a khangula muti wa Tavudahu xifundzeni xa Bozi xifundzankulu Sofala. Muti lowu wa Tavudahu wu ni matshamela ma chiwaka Tipudox lowu wu yakiweke ndzeni ka makungu ya ku yantswisa vutomi lava na tiko ni ku va va kuma mintirho ya Tavudahu na va hunguleliwa mangwa lowu wa ku leha va nga ha famba ku va va ya kuma mintirho leyi ka tindhawu tin'wani. Tani ku vula ka tsalwa le taka hi le presidensi ya la Republika xibedhlele lexi xi akiwe ndzeni ka makungu ma chiwaka Umusambikano Umedical lawa ma kotekeke ku va ma hlanganisa vanhu ni tinkomponi ta ku karhi ku ve va hlengelaka ku yantswisa vutomi bya vana tiko. Sekretari Geral wa bandla la Frelimo nyamuntlha a kumeka xifundzankulu Manika ku ve na ta cuvukisa mafambela ya vululamiseli la nhlengeletano yikulu ya bandla leyi nga ta endliwa ka n'hweti yi taka ya Agosto doropeni la Ximoyo. Ka liendzo leli Shakila Bobakar a ta hlengeletana ni swirho swi nga leswi ngaki swa bandla la Frelimo ku va ta lavisa matirhelo ya bandla hambe ni ku siya swileleto swi fanelaka ku landziwa ndzeni ka ku lulamisela nhlengeletano leyi. Nhlengeletano leyi nga ta endleka i khambi la vukhume na lin'we yi ta va ya ku kombisa mintirho yi landziwaka hi swirho swa bandla ka ku landza makungu ya ku fambisa bandla leli.
Tama tshamela yang kama namhla doropa la 30 le tesa ni 31 magrao ko talandzela madoropa ya Nampula ni Pemba ni 30, Kelimani 20, Inyambani, Beira, Vilankulu 27, Maputo, Chainchai 26, Lixinga 24, Shimoyu i doropa le nga ta kumeka na lina 22 wa magrao. Ave maungu mwingi seti inkarilo mawakulo kuma kufikelile etindlela letinene.

0: Kaga, mungisetora di Mozambique, msoro provincial di Gaza, hi humandu mbeni ya shui ila ila ni uchava, ingenanzi nzileni wau TV Radio Mozambique, msoro provincial di Gaza, la ingataka hasu tana shau TV mailanu nita vudaho, shaku sungula ke ingata shikuma, intlamushelo enzako itakuma maendela ni mafambela ya vajulana rukari. Ya muntla, murambiwa wa inake toko de la liana tativula havitu, luma umaka kona nilishwatira kashona, aka anza huli. Oye, oye, dogode.
1: Kalmama.
0: Mm-hmm.
1: Ave tu emili liana merkumundi, ndiraka montoda wa marengwa bi, kashfalesha pensete.
0: Mm-hmm. A pensete lui, tamushala ini, kulapiwa ovajimuni, kuindluwa ini?
1: Aka pensete ini, da, a mavagwe a yama papo, principalmente, lele vina evita na kei tuberculose. Iko ilanzela laka mavagwe lao, nika lavataka na waku vokotole, lavatan shungan shungan shaku, karateke kukuma moya, inta wene ilanzela na tota mavagwe ya tuberculose, principalmente, iko ile shidaka kashifale.
0: Kamapsa, tamu leta kukona ke mkisilo kutembeka, toko dela liana mundi atira ke kaku secha, ambini kulapa vavadwe lana zwa kuambana ambana, jakwela na niku wifemuna. Dokotel, nomolo, aita kombela kuvula vula ima vajula wa matikisa kangu vulu mtikwini. Kumbila wa matikeke kutula inkwa mshishamitalo wa mavuleke. Vula vula hii bronkiti. Dokotel, inshini bronkiti?
1: A bronkiti, ima vagula ma ingine laka la kama bifurkasan ka la kudividira kama papwa ina.
0: Lisongiti nonga lisa shukuma kuma papu lisia.
1: Então, a mava gula o podi mama eu estou com as suas fininhas. Leixa, enga clume, por exemplo, que vem mava a cu cortola e nem a gripe. A bronquite podi mama eu mava vírus, mama bactérias. O que na cona unga é mama dai bem. A mava gua cortola lá unga nao. Então, seis mãe, seis fritica, seis sungula com mãe a bronquite.
0: Se vale I bronquite makamu ivi tula dokotela nga matsumbula ishiro leshi xinyani vila ufana li bronquite makamu no mathe
1: I bronquite maka lana kwenja ka kama vagwe lao ivi tana ndau le ima bronchios então por isso ingo I bronquite I leshi ivi tana kwa ku infection então bronquite infection dos bronchios
0: isso la yaka ku yavanyisa mapapu
1: kole
0: se swili amavadzi lawa ya kukhohlola mo endla yini mo khuhla mo hlakata mo maendla yini ma bronchial lawa
1: a xitongo tsongo ndesha xo fika le se komu I partlanzimba komu por exemplo loyangana amavagwa xifuva ko fika le ku maya ka lesha ku infection a xitongo tsongo ndesha xo kula ka ndawu leya se swi sungula ku vagwisa a parte dele é por isso que eu bronquite e costumo kama bronco a sunga sunga show fica leshi manti roaku o sungula kuva ku essa parte dele se unga tira leshi lave kaka show
0: a kukarata kaluku a kukarata kufamba kamoya a kukarata kuhesha kangati ikutala kamati kati ndaule tikuhesha kani kase kase
1: a kukarata kuhesha kamoya ni kumundwe a kotlola kotlola ni kunako na uloku kama akoka kamoya anga shikoti ku vula bem a papo ya ye. Então, loko ya sungula ku kohlola ingi ko vana nchumu xingo pfala la.
0: Se swi vula ku loko swi litano kutani ke munhu lwi I khomiwe hi bronchite. Hakunene. Loko munhu lwi a khomiwa hi bronchite xa ku sungula lexi a letiwa ku xona mutini wa vudawu hi lexa kwini.
1: Acha sungula senya xibedlela pra ita kota ku vona swa ku bronchite ma swi kambelo ne se loko khoma swa ku bronchite na inyika makini na pacienti lwe pra ya ta kota ku phuza pra kota kota ku hundza mavagwe lawo acha ku sungula eke tenku landzela banka ma lova ugola swa ku tenku phuza makini na kona u vona swa ku lomu we tshama ka kona ku nga veni munhu wa ku ayo no tluleta mavagwe lawo hi ku nyamuntlha podi u phuza makini na prota kota ku da ma zwimondzo ku gamo tshama ni munhu yelwe anga ku tluleta mavagwe lawo ndo xa wumbirhi I ku tivhikela podi u vagwa ma na kona u tivhikele ku podi na wona u yo nyikiwa mavagwe lawo então xin'wana eki loko li kaya u tolovela ku gama fruta u nga phuzi mati ya ku titimela hambi hi ku dloka maskara podi swi li bon pra ita kota ku ku tivhikela ni ku na kona por exemple a bronchite na kona ka vana podi swi mali leswaku ingi I podi xi piorala xigama xi nyika asthma a vana
0: Ashma inga mavabyi lawa hi machaka ku xifuva hi xinto.
1: Purisi vanhu vanyi va ku minini ashma hi ku nkama ni nga yini mutsongo ni yo vakwa mash a hi ku munhu wo tswaliwa ni ashma i leswi ya kokaka ka moya pode swi li mapuwere ni ta munhu loyi pode ave ni allergia se leswi gama swi fika se ni ya ka maphapha yena swi sungula ku infectionala ni ta n'wi hi swo swi nyikaka mavagwe lawa nakona bronchitis tank hi kota ku hi landzelela tratamento loko hi li kaya ku kota ku phuza makinini na tenku gaben protatia mapra makini na matirha ka nzimba wena
0: hakunene ni vulavula hi ku loko hi fika xipiritana hi fanele ku nghenisiwa ka xikambelo ka ku siku ta tiveka swa ku I bronchiti lika tshamela munhu a xikambelo xa bronchiti xi vitaniwa ku mixini xi endliwa yini
1: a hi ku ku na muchini wa ku kambela exactamente bronchiti hina leswi hi vitanaka major auxiliary diagnostic ala ku sungula eki podi susa ngati preta kota ku vona swa ku kanze mbawe kuna leswi hi vitanaka misonchwa hine ngotira so loko amsonchwa le ka mzimbawe yo tirhentamo u ta vona swa ku numero yo yengetela Então isso sangati ivona ka xikambelo xivitana ka hemograma bra ita vona swa ku msonchwa le i normal kombi yengeteli a xinwana xingoto hi pfuna i rayu xixi hi xikambelo xi susa ka mfoto ya maphapha ya hina bra ita kota ku mavona a ku vona makina ya specific ibala ka swa ku lexi bronchiti ivona ka leswi munhu loyi a swi twaka hi ma swikambelo swa hemograma swa rayu xixi bra ita kota ku reforce ra diagnostic le la bronchiti nakona loko munhu a fika xibelele ni tirhisa stethoscope bra ita kota ku vona swa ku munhu loyi loko a koka moya o karhateka o twa ku vava ka maphapha ya loko ku nghena moya swi normal hi ku ku na masonja lawa hi ma vitanaka swa ku masonja ya normal ya munhu wo ka a nga vakwi ni masonja ya munhu loyi a vakwaka
0: kani mama kutani loko ku khomiwa leswaku i bronchiti ku va ku patsiwa vutivi bya dokodela swi nga hi leswi nga dokodela liyana a nga laha ku ntirhweni se byi patsiwa ni swikambelo leswi hinkwaswo mi nga swi vula ku ti byeka leswaku i bronchiti hi tihi tindlela leti leletiwaka munhu loyi ku va a hanyisa xiswona kala a huma ka vuvabyi lebyi
1: a ndlela yin'wana ya principal i ku amba tivhikela ja hi ku hi nge ba leswaku ku na munhu wa ku vakwa pod u tshama ku li na yena maloko ku li na yena tivhikeli tolovela ku u doka maxikara u mu leleta ku na yena a ma ha tratamento pura a nga tluleli vanhu van'wanyana loko na mavagu ya ku pona nhambu yi ri xifiriya doko mungri pi tolovela ku u ma ha tratamento ka masiku hinkwayo ku vanhu va ni leswa swa ku loko a famba xibedhlele a fika leni yo tiwa maki na nyamuntlha se dose jus o yana in down ye a nga hetisi tratamento
0: hi ku ta swa ku muzimba se wa nyungumela se wa chukwala wa tlhangana
1: hinko xitsongwatsongwana xo ku funda xifundza swa ku maki na lawa we se u ma tsemerisi in down sure xo famba xa tiyisa Então se loko u phuza makina lawa ya ama hatiri ku laveka makina manwanyane
0: ya kutika ku tlula lawa
1: ya kutika
0: akunene himela ni bronchite dokotela a hela kutiva ritulo ka rimana lona la xilela tuka vanhu ku tivikela ku tivekisa hambi ni ku hlayisa ni ritulo ka ri ka ngopfungopfu ka lavatsongo vantshwa va rhandzaka ku famba vusiku va tlanga-tlanga ka lithuli mini ritulo ka ri
1: ka lavi kombela ku vona a xa ku sungula u tiva swa ku we u na mavakwe vhikela vanhu lava nga na we u nga fiki ku hi ku mino vakwa xana a hi ngheni u nga phuzi makinini na loko u na munhu loyi u khohlola de qualquer manera u thwetela de qualquer manera tenke u ti vhikela ni ku vhikela vanhu van'wanyana loko va ku leleta makinina phuze hinkwawo ka masiku lawa va nga ku gwela ni nkama lowu va nga ku gwela wona a nkama lowu wa ku titimela tenke u tolovela ku dloka Jesu u ti vhikela ka xirhami u khwela xapa u tolovela ku tshama ka ndhawu ya moya
0: leswaku mari ni moya wa we lavo tala lomu xapeni
1: nakona ni ku pod ku na loyi a vakwaka ntawu na wena wo ti vhikela
0: kani mambo mayelana ni bronchite hi dyondze xitsongo mikiseri wa ku tshembeka ka dokodela Liliana Mundi kutani ke mutirho ta vudawa hi endzeleke laha a xitichini ka siku ta bula ni ku hi nyika dyondzo yitsongo ku u ta tiva letitsongo ni ku ti vhikela nyamuntlha nongonoko wa ta vudawa wu ta yima laha
2: ku fana na hina muyingiseri na wena hi rindzela ku va u dyondzi xo karhi mayelano ni vuvabyi lebyi bya ku vangiwa ngava hi ku cinca ka nkarhi xirhami kumbe mumu nyamuntlha swa ringana amarabuduya a khavutelele marito ni mpfumawulo marimaritini xarhangeli bulu hi le ku dya hi ku yengeta ajajama.

0: uva on ka ready ra ku sungula
1: ile ka oitora jithatekela 45 minutes xikongo makansimbia novora xilenga ta kongo makantena national kuva heta ku fikisela mahungu ya mishu intsa ku tethela vuya na mahungu ya stitchi.

0: Oya oya mingise tu araju msambike mso profesora kagazi.
1: Wasangula nongono kori tulatsongwa.
0: Nongono kuti kanzongwani uyafika kanzongwani.
1: Nyamukha tapa ngalatiwe mina nazi Jeremia shinwana pelish mina maumani.
0: Mwingise takalsula yamhle dave bulisa nenhloko maka yankoka swinene. A xikola xile kusuhi swi nlisima ku hi bule nhlokomhaka leyi
1: vhela xikola xile kusuhi i njhe munghana hina le ka swaku a nhlokomhaka nyamuhla nga vi hi ya kona
0: ni tshemba swaku a swi tiva a nhlokomhaka nyamuhla vhela i ya nkoka swinene a swo swi tlhelelaka xikolweni ku ni timhangu tinyingi ta ku hi nga tlhangana na tona ndleleni
1: ina ku va hi ti vhikelela ka timhangu leti nga kumanaka na tondleleni ku laha hi funda hi swi tiva a ku tlelela xitrata mafambelo ndleleni ra hi ta va hi fika kahle xikolo
0: Hakunene mngani wa mina kambe a nhloko makanya munhla ise guransa rodoviari
1: se guransa rodoviara mngani wa mina i inso swela
0: ni veni vula swa ku swo swi tlhelela ka xikolweni ku nti manguti nyingi ta ku nga tlhangana tona a stratwini akuva hi ti vhikela ka timanguleti ku langu hi tiva ku famba kahle ku ni swikolo leswi nga ku si ni stratu ku langu hi tiva swa ku a stratu lexi hi xitlulelisa ku yini

lishile ngamu yami ngiyamhlatya Miranda atamfundisa leswa swikisaka swona mathapa. Mina loko na ushaka mathapa ndzanga kuti khayela mathapa a mina ni hlantswa ni matsika matsoba matela wai ni vandla xinyalani ni kandza timanga ni rarama khokho ya mina ni gama ni kandza mathapa ni xinyalani loko ma upfile mathapa ni chela lomu ka panela ni tseleka ni matsika masangu la ku vilanyana van'wani va le ku fuhula ni gama se ni hlutela khokho la mina ni li tsika lisangu la ku vila ni gama ni chela timanga ni swi tsika swi vila ni tshivelele ntamu ndzi lo pfurha ntamu ku pfurha swa normal swaku mathapa ma nga tshwi na ma nga se na upfa ni matsika mathapa mina ma vila masangu la ku huma mafurha hi lama kombisa ku ma upfile u tsi matsika mahuma mafurha lawa ya khokho ni timanga u chela munyu leswi u swi lavisaka swoho ku ni lavaka va nga geswaka swa munyu hi ntamu ku ni lavaka va nga geswaka swo ka swi nga na munyu ntamu machelelo ya munyu ma dependela hi mbita ni maswekelo ya munhu mun'wana ni mun'wanyana se loko mathapa wa masangu la ku va ma huma mafurha ma kombisa ku mani mafurha ku ngi ku to minya mafurha lawaya ma kombisa swaku ma upfi khwatsa u tigela ni wuswa kumbe ni mpunga kave ni lavela ku khumbukisa vatsongwani ni hina vamamani kaya swaku a vatsongwani va hina loko va fika ka ntanga ku hi fanele ku hi va pfunisa ku vona ku xa ku karhi lomu a kozinya hi fanele ku va hi va kusuhani ku hi va vonelela a makhomelo kumbe matirhiselo ya mafofo swikhwa ni swin'wana swigotso swi nga kona lomu kozinya swaku swi nga tshuka swi va pfuxela a mhangu.

shini ngingisethi bomina wakuranzeka ina emina Elton gulamu akalisikula namuntla nitekhela niyenza swinwe na wena kambe namuntla hayi xikwala kwala hayi ka bhileni hayi ka maputu ne hayi suki iboshanilela le goshomete nyembane suki ya leso fala ika mesuki eso fala hi famba famba ya koko le makelemani tete hayi kona hiko la kagaza la hita yenza hi mo for me ai nikuvana swa ku se hohleka mngana mina amovha mina phenu lungisile phela uta duma ku nga ri khale unga chave aleswaku hi pfuka hi chovela movha aku pfuka mani ku hume movheni u chovela swi helile hi ta endla swin'we ku ya fika koko la kusuhila lana ka mandlakazi van'wani va le i manjakazi loko va la ku xongisela van'wani va le i mandlakazi hi ta endla swin'we se nyima ni dumisa movha hi ta kota ku endla swin'we ha swona se u sungule ku ndanisa movha mina mino loko no kombela tijile a ni pfuna ku lunghisa movha lowu mpelampela u nga famba ban ima ni tlhela no rinda ke wa duma u dumanga movha mino yo hayi mani a pfula kapona vanhu swa ku humelela ka movha mina alana swi lunghile hinkwaswo lana a yi tlhela ni u ringa wa duma hina lavaya namuntlha hi endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la a xidoropana xa ka mandlakazi muyindlisiwa hi mina Elton Gulamu ni movha wa mina lowu wa ku saseka movha wa mina lowu wa ku a ku na movha wa ku tiya ku tlula lowu funtshini loko u duma lowu hinkwako ko rhurumela a hi endzi swin'we wena lani kaya lexi u xi endlaka xa ku sungula loko nghena movheni i ku yini u boha bandi hi xiputukisi va le Cinto de Segurança boha bandi la ku ta kota ku ti vhikela ka timhangu to tala endleleni a xidoropana xa ka mandlaka yi wumbiwile xidoropana kusukela ka lembe la 1998 heyi ka khale phe hi ku kula ka xona mungani wa mina xi ni 78 kilometro xikwadrato a vanhu hi vanyingi sitereka va le va fika mbe ka ma 6830 wa vanhu va ni va tlhela va hundza phe hi ku hi lembe ni lembe vo hi kuta vanhu ha swona kambe a xidoropana lexi xi ni mabayiro lawa Cimento, Eduardo Mondlane, Josina Machele, Bairro Alto, Liberdade hi nga khohlwi amakave para ku fika ka mandlakazi a swi karhati loko u la ka gaza laha ka cancayi ntshimantshima leswo swo ka cancayi i doropa lelikulu la xifundzankulu gaza loko u la ka cancayi laha wena hot wena ku sale kumbela u khwela u ko movha o loko u no movha wa wena o swi ta lava hi wena a ni ku mina na mina u nene movha wa mina no ti dumisela notch loko u nga dumi no pfuka ni ku yini.

0: loko fikile tsama hansi kuchiwa ku center basho
1: ufika uinyima phe awu continuare famba pambeni ufika ujika koko la yaka curva leliya la yaka cruzamento la center basho ujika uqonda ka shimbutsu ukhela uqonda ka mandla kasi kambe aswe hele kolano loko ujikile kula ufika uinyima la center basho la ya ushama pra bakati ushava ti banana he kuni swilo swa ku tsakisa vaxavi saka la yana phela uku madinwa tikanju wena wa ku rhandza xikhaba xikona la ya xikhaba la ya manjagazi la ya u ta va kuma vavhovo vo yo ti tshamela la yana van'wana va xavisa swifaki van'wana va xavisa matsawu mina wa ku rhandza ku dlendlela mi loko ni fika la yana no xava lexi ndzi swa ku nda xiga moveni ambe ti banana ane tsuke ni ti tlangelile loko seni xave swa mina laya hi mina loko ni hleni ngena moveni seni ti loko ni pfala xipfala xa movha ehe wa xitwa ah movha lowu se i kona starato ja ani ku jikile laya ka cruzamento la ximbutsu ni ka mandlakazi ha u continue ari vama pambeni ho jika loko se u jikile hi vona ni movha wena mvo u hundza lana va ngo xiporweni ku kona va ngo xiporweni ku ni xiporo laya u hundza xiporweni koko laya ncongweni u famba u hundza xikola b i xikola primaria ale ku funda vatsongwana hina vatsongwana hi funda koko laya hi fundela a hi funda b hi funda c hi khela hi fundela ku vulavula ximaji lexa ku saseka loko u hundzile laya xikola b laya ku fika xikola sekundaria loko u fikile xikola sekundaria ale se ku funda lava vakulu ka hina a va funda mabiologia makimika a funda mastora haya le masensa sociais ni manaturage ni makimika stora u hundza layana u famba u hundza siyaya u hundza poyo ombo unza nyankutsi phela ku fika nyankutsi swiku nyikani loko u la ku jiku ngena la airport la ya a destino airport uya kwini uya ka mandlakazi hi wena lwa famba phela mova mve wo famba mova mve loko se u fikile la yana mungani wa mina u ta fika ku mandlela yi jikaka ka xibaba andlela yin'wana qonda phambeni ku fika ka ximbutsu wena u jika ka tlhelo la xibaba a wu continuari ya ka ximbutsu a ni ku ya ka mandlakazi se u jika hi xibaba loko u jikile u ta ku vona mandlakazi na ku ku hoyo hoyo loko se u fikile ka mandlakazi u ta ve karhi u vona swilo swa ku saseka ngopfu swinene hosi ya hina leyikulu hi tivaka va ku Eduardo Mondlane wa koko laya ka mandlakazi loko swi koteka u nga famba u ya wa ku tiva lana nga tswaliwa kona lana nga kulela kona ni loko u nghena koko laya na nga tshama kona Mondlane laya u ta swi vona swithombe swa yena swi nga veketeliwa tanihileswi a nga swi endla ku sukela utsongwanini ku za a tiviwa u tlhela u vona va le mamonumento swo va nga swi veka ni switatu swithombe va nga mahela koko laya u swi vekela koko laya ya swi sasekile ye leswi movha mina u ngo tumeka na ni nga se fika na mina ok ni manikhena no ringisa movha mina lana ku talaka ni kombela ku choviwa poxi ni yo nyima la mboyombo la ku na ni wa ku ni pfuna ku voneki ni movha la mboyombo la ta ku yini mino ni tshikeni ni chovela movha na khelisa rito ka xitudio xa Radio Mozambique.

0: Eya a ti kula yena lisasekile.
1: Ngopfu swinene.
0: U swi tiva swa tsakisa ku endza munghana wa mina?
1: Swa tsakisa n'wana mina. Hi va vonile vanhu na va tlulela xitarata maendlelo lamanene.
0: A leswi xikolo xi nga kusuhi swi ni lisima ku hi tivhikela ka timhangu leti nyingi ndleleni.
1: Ka minongonoko wa hina u yo fika magamfe lexi mina.
0: A minongonoko ya hina se fika magamu munghana wa mina.
1: Hi makamu.
0: Kahle swo ta ku hi tlangela vahlanganisi va malembe.
1: Na vahlanganisi va malembe.

0: Mwengisete anongonoka hino fiki makamu.
1: Akasula ya mhlobo pangaladiwe mina Felix mina maumani shumwe na nazi ya ndumbu.
0: Seguransa do duviara, ivi nkiloko manganya mundi.
1: Ifundili matu lele manene ya stratu. Le shifane loku shiende, le shoka ashifane loku shiende stratu ini.
0: Aka ubenzulu anongonoka hina, man Pinar Samuel.
1: Aka ukoma kumla mchini manetu ngulamu.
0: Tidia miranda mabunda.

Moingisati wa ku rhandzeka nongonoko rito laha ntsongwani u gameta kwalamo sika siwona u teke kunene u ta hi gametela mintirho ya vuhaxi leyi hi tameleke nkarhi wa 4:45 hi nkarhi wa 5 hi ku nyikile mahungu hi ntirhisano na Antena National. Hi ndzhaku hi kumile nongonoko lowu u taka nawu hi kongomisa ka Mondial 2026 kasi hi gamile hi kuma nongonoko wa ta vurimi 5:45 xa ve matimu ya siku ku sukela 6 ku ya fika 8 ya hi ku fikisela nongonoko Journal da Manhã kasi ke hi nkarhi 9 xi tlhelela Antena National laha hi nga kuma mahungu ya mixu 9:10 ave mahungu ya xitichi kasi ndzhaku ave nongonoko ritu laha ntsongwani ku ta fika sweswi. Moyingiseti hi gemeta kwalamo si ka mintirho ya vuhaxi lombaka mixu lowa namuntlha nkarhi siku la 8 ka Junho ka 2026 ave bela ri mina nyantumbu lwa ku pangala teki ta ku siyela vunanga bya DJ Sasha loko a ku mali ya funeral.

0: a xa ku karhi mayelano ni ndzima leyi ni dyondzo leyi handle ka leswo hi ta navela kambe ku va hi tiva leti yelanaka ni tinhlayo ti yelanaka ni mavabyi lawa lomu ka muganga lowu hi nga ka wona.
1: Ku vula leswaku va hi ta va na mabulo swin'we ni ntshwantshwantshwantshwa leyi yi nga ta va mike hi nyikanana a swiyiwa mayelana ni swivutiso leswi hi nga ta va hi swi veka ka ku va hi kombisa leswi hi nga ku vhikeli lamavabyi ya ZZ swin'we ni ya ku vuyelela. Merand.
0: I ntiyiso botela hi vulavule na ya ha sangula swaku hi ta bulisana ni vahanyitiku lava va nga va va tlhangana ni xikarhato lexi xa ku va va xaseliwa hi mati ya ndhambi lawa ma nga voneka. Na hi nga se kongoma ni mabulo lawo botela hi navela ku va hi bula ni lava kombisaka rhangelo la muganga mayelano ni untlhari la vona ni leswi va swi tivaka mayelano ni tindlela leti taka ti tirhisiwa lomu ka muganga lowa wu ni dat ka ku va vhikela mavabyi lawa ya dzedzedze.
1: Kambe ke lowu nongonoko u bindzulo wa Radio Mozambique na u kuma nseketelo wa UNICEF. Kambe itava hi kombela ku va hi bula kambe na hi tshutsekana na hi kumeka ku hi ri kona ku va hi ta fikisa a mabulo ka mongisetsi.
0: I ntiyiso a hi navela ku va hi tshunelengana haleno hi laha hi vonaka kona titambu ta hina hi ngi ta hi limitara ku va hi kongoma seni mi nga kona hi kombela mi tshunelengana katsongo seni hi nga kona leswaku va hi ta bulisana swin'we. Hale hi mintirho ya Radio Mozambique Central Provincial ya ka Gaza nyamuntlha yi kongomisaka mintirho ya vuhaxi kusukela seni a dropeni la Ximbutsu lomu ka muganga wa Unidad.
1: Unidad i muganga lowu kumekaka dropeni la Ximbutsu kunene mayelano ni ku va muganga lowu u va u dumeliwile hi tindhambi. Kambe ke Miranda na yi nge se na fikelana ka mabulo lawa hi ve hi kongoma masin'wini hi vone leswaku va a bindzu se la pfuka.
0: I ntiyiso botela handle ka ku va li pfuka bindzu hi lana hi vona ku ti hi ta ka kukulu swi ngopfu swinene ka lava va ka si i nga vona va landze va lona bindzu leliyana lana hi nga tiva swa ku hambika leswi va nga luzekeliwa hi timbewu ni swilo swa ku hambanahambana va swi kota ku va va pfuxeta ntirho wa vona va swi kota ku va va nga tsukuli va ni ku tiya ka ku va loko va tinyiketelaka ku va tlhela va hoxa xitsongo va gwala lexiya ni lexiya va ta swi kota ku va va vuyisa bindzu la vona a leswi kombisa ku nhlengelo wa vona ka ku hluvukisa mimiti ya vona hambi ni tiku lena la Musambi ku va timbewu leti va ti byalaka nyamuntlha a ti tirheli ntsena mimiti ya vona hi leti va gamaka va xavisa loko va xavisa tikongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana ku va ti pfuna hinkwenu.
1: Kambe handle ka bindzu kumbe handle ka bindzu la vurimi ta va hi la ku tiva leswaku va hi wulehi wutlhari swi leswi va ta ku lava swi landza ka ku ta hlula a swikarhato leswi swi vangiweke i tindhambi hi vulile leswaku va hi ta va hi bula ni vurhangeli alo sela u nga vula vito ni ku xeweta mongisetsi.
2: Inkomu ku sangula ni losa nhlengeletano hinkwayo leyi nga lana hi taka hi ta hlangana hina hinkwerhu na hi hlangana hi kola ka programa la ku tata hi ta vulavula xa wu karhi emahlweni ka radio hina hi nga kumana ni mati lomindyangwini ya hina inkomu. Haleno seni ka hina bayiri da Unidad hi hlanganile na swikarhato swa mati lawa ma hi taleleke kambe ke mbora ka matatanga a bayiri ka hinkwalo maxiku ni miganga leyi nga taleliwa tanihi lami vonaka hi kona varadio leswaku hi vona lava va nga kona lana kumbe hina hi kona hi nga kona lana hina hi nga taleliwa hi mati ve ni mapoyo yo karhi lava va hi poyereke avamaorganizações na governamentais ku fika lana hi nga tlhelela mindyangwini loko mati ma tlhelile loko ma tlhelile mati hi tlhelela mindyangwini va tlhele va yata va ta ta hi nyika leswi va ngo va le eritorno switsongo va nga ta hi nyika leswaku va hi tlhela hi na swo hi ta kuma ka sungulisa mindyangwini leswo hinkwaswo a li vona vamaorganizasion lava hi rhangelile hikwalaho a hi la ku hlaya leswaku wa marito lama nga kona mati va ma li kona hi nkarhi wun'wanyani ka loko ku ta landzela van'wani va makwerhu va ta hlamuxela tanihi ku vulavula mina ntsena ku murhangeli na vona va makwerhu va ta vulavula hi laha swi fanekelaka ha kona.
0: Hi swona bava Adown Dlamini hi navela ku va hi tiva ka n'wina swa ku hi mavonelo ya n'wina a nongonoko lowu Radio Mozambique wu kongomisaka lana nyamuntlha ka muganga lowa Unidad u ta va wu hlengela u ta va wu pfuna ka leti lanaka ni ku hangalasa mahungu ya ku vhikela mavabyi ya dzedzedze.
2: Hinkomu u ta ve u pfuna hi ntamu swinene hakunene mavabyi ya dzedzedze ma kona lomu Bayiro na loko ha ha li layani a sendeni nkomu de sound avanu ava kumeka na vaya shibedlela kuri a ilina shona shibedlela lana ava itendere la usfanikela ka akona ngofu ngofu mavabyi ya matalile a li wona wala madzedzedze man'wani a nga li ntamu kambe ke lama nga talile ngofu a li madzedzedze hi va hi tindzerile laha swi fanekelaka ha kona
1: kambe ntirho lowu mi wu landzelaka sweswi ku va ku ta hluriwa mavabyi lawa
2: ntirho wu landzeliwaka sweswi i wa wubasisi lomu a hi li kona ku talile wa hi ndhambi hi basisile ku tshamisekile tindhawini ta hina mindyangwini ni ku hi landza tanihi laha swiheno va hi byeleka ha kona ku hi dyondzisa ha kona a ndzawulo ya wudhawu leswaku va hi fanele ku hi tlela hansi ka michikitelo ku va hi ta pumba a timhaka ta mavagwi ya madzedzedze ya ka ku lumiwa hi tisuna
1: kambe ke mirants hi ta va hi losela ku hinkwa vanyi tiko ya losela ni ku hi khensile ku va mi yamukela
0: i ntiyiso roxin botela sweswi hi ta va hi bula ni vahanyetiko lava va kumekeke ni xikarhato lexi xa ku taleliwa hi mati lawa ya ndhambi lana hi nga ta navela ku tiva leswaku a mati lawa ya ndhambi nkama ma nga nghena a va li kona kaya va swi kotile ku va va sa xa ku karhi le mutini swi ma hisile ku yini na ku vona swaku kusuhanini wa muni mun'we botela loyi a nga ta vula vito la yena a vula xa ku karhi mayelano ni ndzima leyo
1: kambe ke miranda ya losela a yi tsakanga swona a hi kombiseni ku tsaka ke hi swona hina tanihi vuleke ya kona leswaku va hi ta va hi bula mayelano ni ku tifikela ka mavabyi ku hambanahambana ka wona hi ta va hi bula mayelano ku va mi byela a vumbhoni a xihitani ka leswi a mati ma dumeleke na mu ri ka swona yalosela hi bula na mani u ni ku u nga vula leswaku va andambe yi kukumile na wole kaya kumbisa kusukile
3: mina rosita ndima andambe yi ni kumile na ni le kaya ni suka ni baleka ni ta laha exikolweni ata exikolweni ti va ta ta ni hlayisa hi mfumo wa ku ta hi matiko ni matiko va ni dyisile u humelele amavabyi ku ya ta xibedhlele xi ta xi ta hi pfuna xi hi nyika amakinina hi ze hi suka hi muka hi ya kaya
0: mama ni rosita u vulavule leswaku ndhambi yi ku kume nawu le kaya a ku za u nyimela ku mati ma fika a wu nga swi tivi a wu nga yamukeli mahungu ya ku ku la ku wa mi suka minkoveni leyi mi nga kona hikwalaho kaya ku mati ma nga tshuka ma mi dumela lomu kaya
3: a hi swi tiva va hi gwelile maji hina hi li kule na wona a ma nge se hi fikelela maji ma hatli ma hi fikelela se hi hakela hi suka
0: mi swi kotile ku teka xa ku karhi kaya
3: hi tekile swin'wana a hi tekanga swin'wana swi fambile ni ndhambi
0: se ka leswi swi nga va swi humelela i dyondzo munhu u nga va u yi kuma u navela ku tluleta kota u ntlhari ka van'wani vanhu
1: mayelana ni ku ti vhikela ka tindhambi leti taku malembe lama taku
3: hi laha ku ti vhikela hi kombela a mi chikitela
1: kambe ke mati lawa a mi nga nga fika le kaya mo sungula
3: mo sungula maji khale na ma hi fikelile maji ya nyan'waka ma hi tlulise mpimo hi ku matile hambilaya ya ku gametsa laha a ma zanga ma fikela ma fike kun'wana maji a ma fikile ka miti yin'wana maji ma hi fikelile maji laya ku sungula hi lama nga hi xanisa ma hi hahlulela ni swikoti ma hi hahlulela ni tiyindlu hi famba hi suka hi ya hi tlhela hi ya ha sungulisa ku a ku tendela ku hi lava ku hi lunghisela timhaka ta swikoti
0: a ka lowu nkarhi mi tlhelelile mi ya kaya lomu ku nga taleliwa hi mati ya ndhambi ma tin'hweti ta ku sungula ta tsembeleli kumbe mi kongomi tindhawu tin'wana leti ti nga emagangeni
3: hi kongomele ku hi tlhelela kwala hi nga sukela kona kwala kaya ka ndhambi yo linga kwalaho hikwalaho hi nga sukela kona
1: miranda hi ta va lana i bulani mun'wani muhanyetiko lana a muganga Unidad hi vulavulaka se i doropa la ximbutsu lana hi kumeka ku ku lo nkarhi na hi mulosela ni ku u nga vula vito ni ku tlhamisela leswaku va xikarhato lexi xi wu kumile kambe a wu ri ka matshamelo wa
4: avito mina ni Arlet Xivindzi a ndhambi yi tile yi tata ni kuma ku ve mina a kaya a ni nga li kona hi ku a ni yi vona leswaku ndhambi ya ta manjhe hi masiku a ndhambi a yi nga ni fikela lana ni nga kona xikan'we ni vavhezini. Se loko yi tile, yi fike yi ni kuma leswaku a ni kona manjhe. Loko ni vona leswaku vavhezini se va hlaseriwa, na mina vo ni kumeke ni tsutsuma ni huma ni famba, ni tekile timpahla ta mina ni huma na tona. Swin'wanyana swi nga phazamisa, swi salile, swi fambile. A swi koti swi dilikile a tiyindlo tin'wanyani ti moxekile lomu hansi ka maxapa laha ku sungula. A mati ma hlaselile, maxapa lawayana ma kupuleriwile, ma manyeteliwa. A semende tiyindlo tin'wanyani leti ta ku biwa mukhame ti ta wu rhange switini. Swi dilikelile switini leswiya ti sala ku nga na nchumu lomu hansi. Se munhu hikoku loko hi tlhelile mun'wana mun'wana a ya ya sungulisa manjhe. A leswi swa ku hina hi yo tsaka hi kona leswaku hi ta tshama matini. Hi ku ya swi tiva swa ku nambele ku ho kanganyiseka hi tshama manjhe malembe ma hataka a mati ma tata hi hlasela. Hina a hi navela ku nga ku hi nga kuma ndhawu yin'wanyana hi susiwa lomu hi nga kona hi ku mati ha swi tiva swa ku nambele ku leswi hi nga salivhara. Lembe lin'wanyana ma hata mati hi ta tlhela hi xanisiwa. Hina hi xanisiwile mati hi hlayisekile lomu hi nga suka hi ya hi ya tshama kona. A hosi ya hina yi hi hlayisile kwalaho ka ku a balile leswaku a bayiri la hi mina ni hlayiseliwile mati. Se hi kumeke hi hlayiseka a yi zanga hi sole nchumu ku ta fika ni swoswi.
1: Kambe loko u sukile u teki mapasi?
4: A mapasi ni tekile manjhe man'wanyana lawa ma nga ni phazamisa njhe hi vatsongwana van'wanyana a ni tekanga.
1: Mayelana ku va loko se u vonile leswaku va mati hi lawa ya le u yo tsutsuma vatsongwana u va kotile ku va teka hinkwavo luwa xikumbe u ve u pfunana ni vanghana?
4: A vatsongwana ni tekile hinkwavo a ni pfunananga ni vanghana. I vatsongwana lava se va tivaka van'wanyana hi vola hi nga pfunisana ku tekateka swin'wanyana hi huma na swona a vatsongwana va vatsongwana.
1: Kambe vanghana ke loko va vitanile kwa hi fambeni na vona va valandzini?
4: A vanghana loko ni va vitanile fambeni va fambile hi fambe xikan'we.
0: Vamani a vulavula hikuva a swi kotile ku rhwala timpahla ta ka swin'wana ni swin'wanyana. Swi lava ku vula leswaku a mahungu ya ku va mi ti vhikela hikuva mi nga tshuka mi taleriwa ma handlizi ma fika mugangeni.
4: A mahungu ya ku ve ni hi ti vhikela ma handle ma fika hi gweliwile manjheke hikwalaho ka ku tiva leswaku hi malembe a hi nga nga fikeliwa njhe hi leswi hi nga swi vonisa swona. Hi ve ni ku ve ni hi ti gwela leswaku ha devi swo swa malembe. Kasi nyan'waka hi swona manjheke hi humile ni swilugulu swa hina. Swin'wana swi nga phazamisa swi fambile manjhe swin'wana hi tekini.
1: Kambe a Jones leyi yi nga kumeka hikwalaho ka ndhambi leyi yi ya kona mayelana ni ku ti vhikela ka malembe lama taka?
4: A mayelana ni dyondzo leyi hi nga ka yona xikan'we ni ku ti vhikela ka tindhambi ta ha taka. Hi mavonelo ya mina a ni vona leswaku nkarhi wun'wanyana hi susiwa ka ndhawu leyi hi nga ka yona hi laveliwa ndhawu hi vekiwa kona hi ku ya swi vona leswaku laha hi tamana ya ha xanisiwa malembe ma taka.
1: Kambe loko vo a hi fambi swoswi u nyimisekile?
4: Loko va ku a hi fambi swoswi ni nyimisekile ku ni swi vonile ku xaniseka.
0: A hi navela ku va hi tivisa muhanyi tiko leswaku leyi mintirho ya Raji Msambi Cancer Provincial ya ka Gaza nyamuntlha yi kongomeka kuna hi haxa seni a Byron Dad a dropeni la Ximbutsu lana hi kongomisa ku nongonoko lowu na hi kuma vuseketeli la UNICEF. Hi kongoma mahlweni ni mabulo ya hina na hi navela kambe ku hi khumukisa ku wa hi ni ntshwantshwa hi nga ta va hi wu kongomisa ka vahanyi tiko mayelana ni tindlela ta ku va va ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze naswona hi ta va hi tiva leteri na ku ni tindlela ta ku ti landziwa hi muti wa Tawudawu ku nyikela dyondzo la ku vhikela a mavabyi ya dzedzedze hambi ni mavabyi ya ku vuyelela.
1: Ku nga ri khala leyi ta va hi bula kambe ni vurhangeli la muganga leri hi nga ta va hi tlelela ka mabulo mayelano ni tindzimana tin'wana tin'wanyana o va ku ni tlhari ya vudyambu na yona yi ta va hi va ni mabulo ni mintirho leyi ya Radio Msambiki eka nokonoko lowu taka na ku seketeriwa hi UNICEF. Hi bulelana ni va mamani kambe hi navela ku va hi twa rito lava bava bava alosela u nga losa mukiseti
5: avito mina Albino Makamu.
1: Tatana Albino, ndhambi yi ku kumela u le kaya u le kwini?
5: Ndhambi yi ni fikele mahora de madrugada usikwini na ku ve se a ni zame ku khipakhipa na switsongo ni swi khupukisa ganga. se loko ni kumile ni tekelile leswi nga teka swona swin'wana swi mbombile yindlo yi beke ma bloko la le hansi ya mukhamelo yin'wana yi wile ntawn swi kotile ku loko se ma tlhelelile tlhelela ni rokoperela ku zami kumeka ni le ka namba li peza le kaya majike a wu ndadi yi ni hlayisile hosi ya lana ba first minister a swi kotile ku va hi amukela hi nyika masala hi tshama ka woho ntawu na yena a famba hi rilela hi za ku kumeka ku siku ni siku a swi kota ku hi khomisa a nga ku dla se hi vuye hi khululeka hi vekaka swo sweswo hi kumeka hi le ka ku nenenyana kutsongo ku hi timbilu tona ta khunguvanyeka hi swikarhatu swi nga hingelela swa mati ku kuma swa ku kaya a ku ngheneki siku ri hi va tikoka hi mabondi nchumu yinyingi yi nga hambombele se manjhi nambe hi leswo xikwembu xi ka xi nga hluliwiki nchumu va swi kotile na va pfa va ta hi visitara va endla yini va hi tiyisatiyisa se a ve leswo mahanyeleni ya kona ya mati lawayani
0: bava u vulavula leswaku wa mati ma nghenile hi mpundzu a swin'wana sa u swi susile swikongo magangeni mini munti se ni gangeni wa ku va mi nga veka ka wona minchumu kumbe i ndhawu nga yi lava ya ku va wa hlengeleta ka wona minchumu ku va yi nga luziki
5: ni na veka ka vatsongwana va mina
0: se a ku tlhela mi ya kumeka mi li kaya mi za mi ta kumiwa hi mati lawa ya mpundzu i ve xihi xivangelo
5: a ma fike hi mpundzu na ni etlela endawu se hi sungula ku tekateka switsongo hi baleka a mati ma sala mafuma woo
1: kama loko se u nga humala u khawude kwini
5: a ma khawula eka xisuti
0: mi swi kotile ku huma kumbe mi ve mi pfuniwa hi lava se va nga ni mabondi ku va mi swi kota ku va mi huluka
5: a leswi a nga ri usiku a ku nga na bondi a hi vana va vizinyi u kuma swa ku se ni kotolokotolo ku gijimiwa ku fambiwa
1: a nkama lowu li nga chona ma vonanga leswaku ma mati ma nga tshuka ma mu fikela usikwini
5: na dya ma li kule ntamu ngopfu va hi tlhela hi veka mamarki a dzima swinhongani swa ku pfa loko lixa mundzuku ta vona lana ku kuma swa ku pfa siku lelo ma ve rapid hi ntamu va nga ku tsutsuma
1: a tin'wadi ka mafoni a ti nga ngheni
5: a tin'wadi mimesaje ma nghena sembresembre i puriyiso yi nga teka switsongoswitsongo manje ku pfumala ka mali ku hi nga xava tadlawu na le gangeni hi kumeka hi nga na ndhawu ya ku hi nga ya kona kusa mali a yi kona ya ku xava tadlawu se leswi nga hiba hi kumeka ngiki wo kala hi nga tivi na ku ve ha titwa ni mimesaje ya hi gwela manjeke swi hi bile hikwalaho ka ku hina maswi hi nga rhutisa hi yakwini hambi va vekela swigwa a mavi ya vunyaminyama loko wa veka a wa ha swi kume hinkwaswo swigwa swa swa hangalakela
1: kambe ke swo swi kaya kwini
5: a kaya.

0: Inga rivali antshantsha lenga vulavula hi yona yela kuni mavabyi ya dzedzedze hambi mavabyi ya cholera ina vela kuva hi tiva leswaku vahanyi tiku vahanyi va lomu Byron that va swi tiva akuva va ti vhikela mintirho muni va ta kuva hi landza ale kaya kumbe ya mugangeni ku va vekisa mhaka leyi ya ubasisi hambi ku ti vhikela ka mavabyi lawa ya dzedzedzeni ya ku vuyelela
1: kapike itava ebula na papai lana alosela ungalosa mungisetsi ni ku vula vito
2: Rafael Stoye mina kol mbaron dadi xa usungula no muhozela bapfumba ba mina lana xikarato hikumanda kuna xona lomtikweni la bardon dadi ihlaseliwile lomndyangwini hi mati kambe ka mfumu uyi yamukelile hi ta tshama kola xikolweni a lomndyangwini a mati sama amabile amagdeka hinkwawo mayenela kambe swi kotile ku sweswi hi nga humana swi humela swona swin'wanyani hikuva se pa akuve kupadwa ya kun'wana ndhawu hi swi kotile ku hi balekana swi nga balekana swona hi ta tshama na swona xikolweni a mfumo u hi yamukelile mabandla ya ku tala maprojekti ya ku tala ma hi yamukelile ma hi hlayisile hi ndlela ya ku saseka swinene a ku zenga ku ve ni lexi xi nga hi kumeka xi hi karhata timbilwini kambeke xikarhato swi ngopfungopfu lomu hi tirhaku kona hi kumaku swakudya swa ku hi dlisa hi kuma ku dla hi kolomu hi nga kumeka biwa lomu masin'wini hinkwako a swoswi a mfumo wu hi twele wusiwana u hi hoxahoxile swi ngwa swi kota ku famba u ba swipfalo ka matiko ya le handle man'wanyani pmaskuva ti zama kota ku za manyima hi nyika a ku hi kuma hi tlhelela mindyangwini a swoswi hi kuma ni ku hi tirhatirha kulomu maxamba na nde hi famba hi rimelarimela ka vanghani va hi hoxahoxa swimbewani a bileni kale wu kopadwa ku sevani ndhawu ko hi nga kumeka hi nga nghena khani mamba
1: kambe ndhambi leyi ku kumeni a wu le kaya na wu le kwini
2: ndhambi leyi mina wa kona yi ni kuma mesani le haliyani mamani wa le kaya a le kaya kota mina ni le tirhweni ka valungu se manjeke hikwalano hi nga swi vona swa ku nada hi swi kotile ku swin'wana hi swi khipa ya veka ka tixaka siku ta hina ta tshama hina laha khani mama
0: aka lowu nkarhi bava i ntirho muni mi ta ku mi wu endla ku wa mi vuyelisa vutomi la n'wina ndzhaku wa mi luzekeliwile hi tsimbewu le masin'wini hi swilo swa ku hambanahambana
2: a swoswi loko hi tlhelelile hi swi kotile ku hi hamba malipeza lomu mindyangwini loko swi kotile ku hamba malipeza mindyangwini mindyangwini a ku ni madaka ya ku nun'wa swi tele lomu tindlwini a ku nga tshamisekanga manje hi bohe mbilu hi ze hi kota ku ze hamba lipeza hi ta ze hi kota ku za loko hi tlhelelile hi ta kumeka hikumekaka ku basa ku sasekile
0: handle ka letelelaku ni ku basisa magqeke ya n'wina ni tiyindlu ta n'wina a ka letelelaku ni ku pfuxa a vutomi la n'wina hi vulavula kasi hikuva mi pfuxeta timbewu masin'wini mi pfuxeta swifuyo leswi nga luzeka i swini mi ta ku mi swi endla ka lowu nkarhi
2: a ka lowu nkarhi leswi ka lowu nkarhi leswi hi ta ku hi swi endla hi kola ka ku hi zamazama ku ve ni ni ku hi famba hi tirhatirha lomu maxamba hi kota ku tataza hi kota za hi vuyisa a morali wa hina lexi hi ta ku xikombela lexi hi ta ku xikombela hina hi kombela ka mfumo ni swoswi u khondla a ntamu leswaku wa hi yengesela ku ve ni wa hi nyikanyika swimbewambewani hi taza hi kota ku za hi landzela emasin'wini lomu hi nga kumaka ni xikarhato xa ku hi biwa lomu masin'wini
0: hi swona a hi navela ku va hi khumukisa vahanyi hi tiko lava va yingisaku nongonoko lowu kumbe vayingiseti va radio Mosambiki swaku leyi mintirho ya radio Mosambiki ni swa le provhinsiyali ya ka Gaza a nkongometi wa hina ku va hi kola mahungu hi mahangalasa leswaku a lweyi a hi yingisaka loyi a yingisaka radio Mosambiki a swi kota ku va a veka xa ku karhi a veka xiendla xa yena hina ntsena hi kongomisa mahungu ya ku lava ku tiva leswi nga humelela leswi i nga mintirho ya landzelaka hi vahanyi hi tiko ka ku va va vuyelelisa vutomi la vona la tolo
1: kunene Miranda Mabunda yi ta na yi bula ke ni vahanyi tiko lana amuganga Unidad ku va yi ta tiva leswaku va xikarhato lexi xi kumekile hi ndlela ya kona hi wa hi matlhika kambe ma tirhisaka ku va mu ta va mi winile a xikakanka lexi xi dumeleke xifundza xa ximbutsu hi ntshimatshima xifundza Nkulugaza ngelosela u nga vula vitu ni ku va u nyika switsonko mayelana leswi ndhambi yi ku dumeleke na wu ri ka swona
3: a vito ni Eva Jeremias Toy a mati ma hi nghenelile maxa a swi nga ringani hi ku a mali kule hi tiva lawa ya malembe man'wani maxi lawa ya nyan'waka ma ve ma cinca loko mancincile mati humile enkama wa unene loko humile kusale mnumzani kaya ku vanga sala vaiva zwibwe kusale tshunile mangene na tshunile na tsungula ku phumu ihumesile leswi ngamesa swona vana va mina vani pfuna ni vabvezinya hi pfunana hinkwenu kota ku huma a loko hi humile hi aka basto hi ku afanele yini vana va mina ni vabvezinya basto ya hi veka la xikolweni aka heya ya tshama xikolweni impela ya tshama ko Baba Stoya a hambile ndlela ya ku switsikwana leswi ni nga swi nga huma lomu ka mati ni fanele ku ma hisa ku yini swi ta dlaya yini a hambile ndlela ya ku hiza hi kuma ku dla hi gile hina laha xikolweni impela ni vana va hina hinkwavo a ku na leswi va nga tshika a etlela ni ndlala kumbe hina va kusuka hi ndhambi ku ve ni loyi a nga tshika bala leswaku ku ni swo karhi a xibedhlele a xi li kona kusuhani na hina hi nga ha tshamile kona ni ya xikolweni hi leswi ni la ku kamisela ku swona
1: Ndambi iku kumi na uleka shimu shisha kona.
3: Ndambi inu kume ni husiku na ni ivone la leka kule. Aloko nuku hii amati, senu vona la gekeni kuni mati. Loko kuni mati la gekeni, neve zinye wa mina, ni la gekeni kame kuni mati. Vana ba mina wafuona wa kunipelele uile sini ya kubaya kisini. Iyo suka hiu uma iteketela sigu, uletela, iteketela sibeka kangwa nuwa mina sunga, iteketela la shikulu hii.
1: Kambe amga mkelanga anwa di kumbi akudzediwa I vurangeli swikoma moya ni swinwanyana ku kotamati
3: ama message amangena hikuve ni ngati va swakulana hinga kona amata mafiki a hinga swikolweni
1: akunganga ngena mati la mkomeka uko
3: akunganga ngena mati papaya nganga suka kusukela yaka stende set
1: kambe atindambe amuti wana kumati la wayale
3: Ina emavonela le ku kumati mangena matala majistema lakaya amangangeni papaya
1: Amunga swipimisa leswi mangatsika mafika
3: A henga swipimisanga hiku zaka hambi ndambi a state set a ifika anga lana henga kona majili ifiki
1: Se a Jones moyi kumeke
3: A Jones le hi kumeke la ku vulavula leswaku ha swilava ku henga makuma matadlawo ya ku khupuka gangeni
1: Kambe mailanu ni mapasi ya vatsongwani sautekile.
3: A mapasi ya vatsongwani papai mina seni mukulu no vani vatukulu no sala nunu wa mina. Ni xinwana ni lexa xigamandzeni nwingi ntse. Hayi ba nyingi swa uza ifika kumbe xikwi.
1: A u teki mapasi ya vona.
3: A mapasi ya vona ni tekile papai.
0: Aka lo nkari mama, hina vela ku tiva mintirho leyi mi ta ku mi hi endla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wina la tolo ndzhaku ka loko va mi luzekeriwile mi vulavule ku swin'wana ni swin'wana mi swi kotile ku va mi swi susa mi swi kongomisa magangeni kambe swin'wana swi luzekile i ntirho munhu mi ta ku mi wu landza ka lowu nkarhi wa ku va mi pfuxeta vutomi la n'wina
3: a swo swipfara ku pfuxeta vutomi la hina maxamba ku ni mati a bileni ku talile se leswaku hi ta khoma yini hi ta tshika yini mina ni nge hembi a xikolo ku lixa hina hi yo ti tshamela hi swiyela magqeke hi qambalala la makaya
0: a mi nga tshuka mi amukela swipfuni swa timbewu kumbe a ku va vavhizinyo vanghani va mi nyika masimu kwa mi swi kota ku va mi tipfuxeta
3: vavhizinyo va ta hi nyika masimu ku vetani hinkwenu a ya rule hinkwenu siwa ko bileni hi dla bileni hi dla maxamba manje maxamba ku tele hi mati
1: Miranda babunda itavuya ke ikuva ita bula mailano ni ku dumeliwa xikakaka xa ndambin kambe ikumekala na unidax amganga ukumeka kodropeni la shimbutsu nyamtlhentse ke mailano kuva itava ibula ni ivanye tiko ikola ka xikaratu lexi xa ndambe xi dumela ke kambe ke ufikile nkarhi wa kuva ita ngena ka ntshwantshwa

0: Alimtiria Radio Mosambiki kansekatelo wa UNICEF lana itakuwa na ibulani vanyetiku mailano ni mshikara tunetua tangana kina shona ikolaka shikakanka ndambile idumelake shpunza kulugaza isunguti ni nyanyakulaba va unzek owa ku nyamut ikumaka dropi la shumbutu ndakona kuunga va kuva ni kudumeliwa indambeka mganga uni dati klo inkari watantra
1: Enti yiso inkari oko vanyi tikuva kombisa leswi va switiveke leswi va dyondzeke mayelano ni mavabyi lawa ya dzedzedze nakona va vulavula hi swaku vata na va tivhikela ka mavabyi lava hi ta navela kasi ko va kongomisa u tlhari la vona a nhlengelo wa vona mayelano ni mintirho le mun'wana ni mun'wana yi landzaka leyi kaya ka va tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya cholera na ya ha sangula botela hi navela ku va hi khumbukisa leswaku le mintirho ya Radio Mosambiki a kama hi nga ta nyikela ka xivutisi loyi a nga ni nhlamulo hi ta kombela ku va tlakusa voko leswaku a ta hlamula a ta vula xa ku karhi mayelana ni xivutisi lexi nga ta xasiya
0: kambeke loko a hlamulile hi ta va lana na muongori Zulfa loyi a nga ta va a hi hlamusela mayelano ni ku va a nga va nhlamulo i ri yona kumbe a nga ri yona kambeke hi vuleke leswaku va hi ta va hi lava ku tiva mayelano ni ku tivhikela nambe hi leswi mi ta ku na muendla swona ku va ku ta hlongolotsiwa amavabyi ya dzedzedze xivutiso xa ku sungula dzedzedze i nga va yini
2: mina ni vulavulaka Philippe Paya mavabyi ya dzedzedze ni nga hlaya leswaku ku hiseta ka muzimba kambe malaria ikusa loko ni fika xibedhlela noku mani dzedzedze vani kamba va khoma malaria se hi ndlela leyo ni khoma mhaka leya ku dzedzedze i mavabyi ya malaria lama vangiwaka hi tisuna
0: a suna leyi va nga ku mavabyi lawa hihi ya kona mun'wana loyi a nga ni a nhlamulo yi vitaniwaku hi mani suna leyi
3: Asuna leyi i vangaku mavabyi ya dzedzedze insuna ya wansati leyi i tswalaku matandza loko yi kuluma nyameni ya wena so kumeka ku muzimba wa wena lowu u nga wu ti wu hanya kahle se u vabya loko u ya xibedhlele va kuma ku u ni malari
0: loko yi kuluma suna leyi
1: a kona mun'wana a navela ku nyikela nhlamulo ya ku va i nxini lexi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze
0: u nga vula vitu ni ku va u nyikela nhlamulo
4: Adelaide Aaron Sambo a mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi nsuna leyayikulu a nsuna leyayikulu loko yi kuluma hi leyi vangaku mavabyi ya dzedzedze se praku hi tivhikela ku laveka ku lakaya hi swiyela
0: inaka a hi se na nghena ka ku tivhikela
1: hina hi navela ku vita ku hi xini xi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze mamani layi a vulavule hi ku insuna ya wansati leyi kulumaka yi siya matandza ma vanga mavabyi lawa
0: mamani a ku insuna leyi yikulu muongori i xini xi vangaka mavabyi ya dzedzedze i nhlamulo ya mamani kumbe ya mamani leyi
5: i nhlamulo ya mamani loyi a nga dyaka bachi lawo tshuka
1: hinkwavo vani mabachi ya ku tshuka
0: loyi a nga vula ku
5: mamani loyi a nga vula ku a mavabyi wa malaria ma vangiwa hi nsuna leya wansati
0: i swona hi loyi a nga ta va a yamukela xihiwa
1: na ya ha lulamisa xihiwa hi vuya ni xin'wana xivutiso
0: kambe xihiwa xi ta nyikeliwa hi Antonio Tembe
1: i nswini leswi hi fanelaka ku va hi swi endla ka ku va hi tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze i nswini leswi hi fanelaka ku va hi swi endla ku va hi tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze se hi vuli leswaku mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi nsuna hi swona i nswini leswi fanelaka ku va hi swi endla ku va hi vhikela mavabyi lawa ya dzedzedze
0: i swini hi nga endlaku papa hi vito ni ku nga nyikela nhlamulo
6: kalimambo a vito hi mina Jeremia Valenti Xiviti mayelana ni leswi hi fanelaku hi swi endla pala ku vhikela mavabyi ya dzedzedze ku gwimba mixikitelo ku basisa u tsemetela loko u etleliwa ndlwini u gwimba mixikitelo a tikanti hinkwaswo swa ku suneteka yi nga ngheni suna ni ku basela bekeni magwanyi ni ku tshama u nga na gwanyi la kaya laha ku sasekasaseka kwana
1: mamani laya a ni nhlamulo yin'wanyana
0: u nga vula vitsu ni ku nyikela nhlamulo
7: a ku va hi tivhikela a dzedzedze hi ku ve ni hi gwimba mixikitelo leswaku a nsuna yi nga hi kumeli aloko hi lila handle lana hi hisa ama leswi swa murhi wa tisuna leswaku a tisuna ti nga hi kumeli ti fambela kulu loko hi nga li na swona leswa murhi wa tisuna ha swi kota ku unganyeta nambe hi magwanyi leswaku hi hisa lana hi kumeka ku na hi tshame kona ni vatsongwana leswaku a tisuna ti fambela kule na hi khani mapa
0: wa swi landza leswi ku vhikela ntsongwana lowu nga na yena
7: na swi landza ku vhikela vatsongwana hikuva a nsuna hi yo leyi gweliwaka hi yona leswaku loko yi ku luma yini mavagwa ya dzedzedze yini malari
0: i ta va hi kuma nhlamulo
1: mamana Zulfa mamani na bava va hlamulile a nhlamulo leyi vonaka vona kondza tlharila tawu dawo i nga yona ya yinene kumbe yi nga ntiyisa leti ya li naku ni ku vhikela mavabyi ya dzedzedze
0: u nga tlhamisela
5: a hi va beleni mavoko hinkwavo vambira tinhlamulo ta vona ti serto
1: hikuva va kombisaka swaku hinkwavo va swi tiva va ti tiva tindlela ta ku ti vhikela ni le kaya va landza mhaka kuva va ti vhikela hi ta kongomisa a muchikitelo ka bava kwa ya mahlweni na ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze mamani hi ta mu nyika xihiwa xa nguhi laha hi tivaka kona swaku mamani nga mamani hi loyi a tshamaka na ni nguva swona
0: nakona a ni n'wana n'wana ta va a mi beleka hi nguvu leyi a yi amukeleke
1: i ntiyiso a ka lowu nkarhi hi navela ku va hi tiva leti yalelaka ni mavabyi ya ku vuyelela hi vulavula hi mavabyi ya kolera
0: i xini xi vangaku mavabyi ya kolera ma kumeka hi kola ka yini kambe ku tlakusiva ku mamani u nga vulavitsi ni ku va u hlamula xivutiso
8: a vito ni Ofelia Salomon Mai a mavabyi ya kolera ma vangiwa hi nchaka u suka u ya ka Zadbanyu vo u ta khoma swakudya u nga hlambanga mavoko u tshika ka Zadbanyu lalikulu li gwavuliwile tinhongani ti ya pela ti vuyaka mapurato ni ta u nga ma kuma mavabyi ya kolera
0: mun'wana a nga ni nhlamulo ya ku hambana vito ni ku nyikala nhlamulo
9: a mavabyi ya dzedzedze ya kolera liyaxi hi mavabyi lawa ma sukelaka ka ku pfumala ka vubasisi hi vulavula ku kula ku hi ya ka a swi koti lomi ndyangwini leswaku va loko hi ya tirhuma hi ta swi ta pela kona leswi swi hi vangelaka mavabyi ya kolera ni ku hi tlhela hi lava swa ku mbhonya hi mbhonya na loko hi vuya hi maka Zadbanyu hi fanele ku hi hlamba a mavoko hi nsipho kumbe hi mati ni nsipho loko hi nga na nsipho kambe ku hi tirhisa a nkuma na wena ku va u ta hi pfuna ngopfu na ku mhama limpeza hi laha swi fanekelaka ha kona hikuva mavagu lawa ya dzedzedze la i mavagu lawa aliyaxi mavagu lawa ya kolera i mavagu lawa yi nga ya ku tsutsumisana hi makuma ku hi kola ka nchaka loko hi xava michumu ku ri loko hi ya kha ya michumu ya ku fana ni masalada na matsavu ni swin'wana nimpoti swi swekiwa swi nga hlantswiwanga ku leka swi hlantswiwa leswaku hi ta vhitara timhaka leti ta mavagwi ya kolera
0: hi ta va hi kuma nhlamulo
5: a nhlamulo ya papayi hi leyi yi nga serto a hi umbeleni mavoko ka hi tsakanga
0: mamani yena
5: na ye mamani a hlamuli swona
0: a leyi i mitirho ya radio Mozambique emissor provincial ya Gaza ka nseketelo wa UNICEF kambe ke bava u ta nyika mamani nguvu u mi byela leswaku va nguvu leyi i ku va yi tirhisa swo ehe mamani muchikitelo u ta vo vhikela a tisuna eka n'wana loyi
1: a xin'wana xivotiso hi taka na xona hi leswi i swini leswi hi fanelaka hi swi endla ku va hi wonelela mati lawa hi ma tirhisaka ku va hi ti vhikela ka mavabyi lawa ya kolera
0: mati ya ku sweka hi wona ya ku va hi phuza ku va ma kumeka mari ni tshamisekile hi fanela ku va hi endla yini hi nga tlakusa voko ku va hi ta hlamula xivutiso mavana a hi kumela ku va hi hlangana lana u nga hlamula ni ku va
1: botela hi nga jikanyana se ni ku nga ni vatsongwana sini va nga tshuka va fundhixa ku karhi hikuva va nga tshuka va fundhile xa ku karhi xikolweni mavelelano ni mavabyi lawa ya kola mu nga daniseni vafundhisi va n'wina mani a mi fundanga mavabyi ya kola ra n'wina xikolweni i swini leswi hi fanelaka ku va hi endla ku va hi tendzela mati lawa hi phuzaku kaya ku va hi ti vhikela ka mavabyi lawa
0: i swini hi nga va hi tshutseka ku va hi
1: mamani le kaya a ku dyondzisa ku va u endla yini ku va u vhikela mati botela hi luya ntsongwana a nga tlakusa voko tshunela seni minini inaka le kaya mamani a nga endli nchumu mho kha mati xihlovoni mi phuza hi swini leswi endliwaka kaya ku va mi vhikela a mavabyi ya kolera hikwala ka mati
0: a mi fundhi exikolweni n'wina va mi byela hi swo swa ku yi vula vito
10: Adão.
0: Uma aí nem para cuba outra vez que era mais vazia colera camante. Como mais? Logo lá compôs.
10: Albert.
0: Tinha um fundo se.
10: Amado. Ei.
0: Isso olha, isso vou, isso olha.
10: Amado, cola a mana manganja.
0: Kambe loko ye a khama tile a xihlweni u vuyana wona kaya na u nga se na phuza u fanele ku kuma mayi
10: pfula ngo ma tengisiwa mayi bakida ri hlantswiwini
0: Zonilda ah Rosa kambe ke i ta va i lava ku tiva leswaku va nhlamulo ya ntsongwani ni ya bavaseni a yi kombela mun'wana a nga nhlamulo i nga tshundzeka amat i fanele ku va hi maendleni
11: Avito na alegria ntivan. Protama phuza loko makhile ka ihlovo fane ku range hi ku machela certezo mambonyo. Se ko kotaka ku maphuza. Naswona loko lexa mdzuka wa tirisiwa ka ku phuza ngwa hlanjwe wo mapride. Majinanga ali ka ku phuza kanma.
0: Lwanga nhlamulo ku hambana.
1: Hini ntsongwani sena la ku komisa kwa fundile xikolweni mhaka leyi na koni mavadzula wa ya kolera. Avito
12: Miss Sandra Alberto Stoe.
1: Sandra, mafunda xikolweni mhaka leyi yelana kona mavabyi ya kolera?
12: Si.
1: O kaka professora ensinou sobre kolera?
12: Nga yi gwela nga nchu.
1: Loko a vuya ni mati hi chombeni mamani, i swi na mhaka ka ya ku va ma mi vhikela mavabyi?
12: A ma tengisa mara bakida ri hlantswiwile.
0: A gama kwini?
12: A gama swekeho.
1: Ako mwana nga ni nhlamulo ya ku hambana akwe mubale vito
0: wena u komba ku vanghana wa nhlamulo wena hi yakho
1: ina ka wena le kaya le loko muve hi chombeni a mati mu endla yini ku va mphusa
12: yo mateleka u va peta ka bakidi u gama so mama tseka mahola se mphusa
0: kambe ke itela ku tsivala na Miranda nhlamulo ya va mama ntseni lwa a hlamuleke swona hi wa kona
13: A loyi anga hlamula swona hi mamani loyi anga vulavula hikuva a mati hi tirhisa certeza.
0: Kambe ke loko hi pokopela lana ni mabulu lawa mi hi taku na wona hi ta va i bula na mamana Zulfa, mana Zulfa nyamutlha hi lana a unidad hi vulavulaka si muganga loko kumekaku a dropeni laya ximbutsu. Tinhlayo mayelana ni mavabyadzedzedze ya kolera ti tshamisiku yini ku lowu nkarhi i swi leswi mi taku mo swi landza tanihi ndzavula ta wudawu.
13: Lixile vanyi va Byron Dade. A vito la mina mina Zulfa na tshemba ku tala ka lava nga lava ni tiva hi ku sempre ni tlangela kola Byron Dade. Entao lawu vulavula kutsongonyana hi mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya diarrhea. Na ni vula leswaku a mavabyi lawa malaria ni mavabyi ya diarrhea mavabyi lawa ma hlaselaku a tiku la hina. Hi mavabyi lawa ma karhataku ngopfu, hi mavabyi lawa ma hetaku vutomi la hina vanhu hi nkamanyana wa wutsongo, na loko hi nga swi koti ku va hi landzelela eswitirhi leswi swa ku vhikela mavabyi lawa. Na ni vulavula ngopfungopfu seni ka mavabyi ya malaria. Ni vula leswaku a mavabyi ya malaria a lembeleli hi mavabyi lawa ma kumekaku tinhlayo ta kona ti li le henhla. Na loko hi tshuvuka hi fananisa ni lembeleli li nga ndlula la 2025. Hi vula leswaku ka lembelela 2026 lomu Byron Unidad o hi ta vulavula emisaveni no geral ku tenderiwile a 366 wa vanhu lava va va gweke hi mavabyi lawa kontra a 123 wa vanhu lava va nga tenderiwa a lembeleli nga ndlula. Leswi balaka leswaku a lembeleli a tinhlayo ti ya emahlweni hikuva ti khwela. Leswo a swivangelo swinyingi tiko la hina li kumekile li ngheneliwa hi ndhambi, hi kumekile hi na vanhu hi nga tshamisekanga lomu hi nga toloveli ku va hi tshama kona, hi lahlekeliwile hi swilo swa hina. Leswi hi vulavula hi ku lweyi a nga ngheneliwi hi mati a lahlekeliwi hi ma-red moshkitera, a mindyangu yi vutheliwile maxikuva ku ngheneli a mati lomu mindyangwini, a murhi lowu nga vutheliwa na wona wu kumeki wu hlantswiwa hi kolaka mati lawa ma nga nghena. Na swi le xitano hi na komu ndzawulo ya wudhawu hi lava ku rhamba vahanyi tiko leswaku hi landzelela timhaka ta ta u vikele ta mavabyi lawa porque para hi hlula mavabyi lawa ya malaria hi ta mahlula hikwalaho ka u vikele a ku na xin'wana lexi xi nga endliwaka loko yi nga lo u vikele ku va hi ta kota ku va hi hlula a mavabyi lawa a mati ma nghenile hinkwenu ya pfumela mai se ku chota hina seni hi maapartila hina leswaku hi kota ku hi ti vhikela ku va hi ta za hi hlula a mhaka leyi ya mavabyi lawa ya malaria hi ku mavabyi lawa ma karhateke ma hetaka vutomi la munhu na ma nga hlwelanga mayelani ta wu vhikeli se mu swi hlayile lana swa ku hi swini swivhikelo swa mavabyi lawa ya dzedzedze yi nga ku va hi tirhisa redimoxikitera hi vhutelisa mindyangu ya hina hi swi kota ku va hi hisa nsuli loko hi kumeka na hi xuxa hi maha alimpeze emindyangwini nga ku va hi hlakula hi susa gwanyi hi susa swigwa leswiya swi nga kona laha ndyangwini ku va swi hlengeleta mati hi ku hi laha hi tivaka hi kona a ti suna ti tswaliwa ku hi ti tswaliwa matini no hemba entao o va xigwanyana xa xitsongo lexi nga kona xi hlengeletaka swimatani a loko kota nsuna life ka yi veka matandza a ti suna ti ta tswaliwa ko laya ti huma lomu ka matandza entao matandza lawa ma vekiwa matini entao nsuna loko yi xurhile yi famba yi lavetela lomu ku nga ni mati leswaku yi ta ku yini yi ta veka matandza entao a hi ma endli mpesa mindyangwini ya hina ku va hi hambukisa swigwa hinkwaswo leswi swi tshukaka swi hlengeleta mati hi nga va kombi yi cikirhi loko ka hi nga tirhisa hi ku lozaleni swimatana a nsuna yi ta veka matandza endao a hi kombela ku rhamba vahanyitiku ku va hi vonelela etimhaka leti ta wu vhikele ta mavabyi lawa ya malaria na loko hi nghena ka mavabyi lawa ya diarrhea kumbe hi nga va mavabyi ya kola a mavabyi lawa ma chiwaka i mavabyi ya mavoko ya nsila hi swona leswo endao i mavabyi ma chiwaka ku mavabyi ya mavoko ya nsila hi ku mavabyi lawa hi ma kumaka hi mhaka yini hi mhaka mavoko ya hina loko hi swi kota ku va hi lwisana ni mavoko ya hina ma tshama ma basile a mavabyi lawa hi nga tshuka hi hambana na wona mayelana ni tinhlayi ta mavabyi leyi a Sandro Tsaud Musaveni o wa Bayro hinkwalo li kumeka li le ka ndhawu leyinene leswaku lembe leli hi zanga hi kuma ne munhu wa wun'we lweyi a nga khomiwa hi mavabyi lawa tantu lembe li nga hela ku na lweyi a nga kumeka a khomiwa hi mavabyi lawa endhawu xikombelo xa hina hileswaku hi simama hi ya mahlweni ni wu vhikeli hi nga tshiki a ku va hi ti vhikela hi ku loko hi ti vhikela hi nga ta swi kota ku endla swilo leswo tala hi swi endlaka ku va hi ta kota ku hlayisa mindyangu ya hina yi nga va ku hi ya masin'wini hi ku yini ntawa hina ni mahlweni hikuva hi ti vhikela hi swi kota ku va hi vilisa mati ya hina lawa ya ku hi ya makha a cumbeni a mati wungamani ma vona ma basile enkwantu a swi kuni switsongwatsongwana leswaku hi swi voni hina hi matihlo ya hina pura wo swi vona swi lava a michini endhawu loko hi ya kha mati ku laha hi swi kota ku va hi ma tendera mati lawana hi nga kota ku va hi tirhisa certeza hi nga swi kota nakona ku va hi ma vilisa hi laha ku lavekaka kona na loko hi ma tendera mati lawa ku la hi ma tendera hi tlhela hi mati swa ku hi ma hlayisisa kwini pura kambe loko u ma tendera loko se u nga matiku ma hlayisaka kona leswi u nga swi endla hinkwaswo hu multiplicare 0 fa xikonta u mahanga nchumu endhawa hi ma tendereni hi tlhela hi mati swa ku mati lawa hi ta ma hlayisisa kwini hi ma chela ka xigwa xa wu basa hi ma veka ximbonyo hi dyondzisa vatsongwana swa ku loko a lava ku phuza mati lawa a ta ma khisa kwini kun'wani nkarhi wa ma tendera ma tlhela ma kontaminariwa hikwalaho ka ku hi nga ma tivi ku va hi ma tirhisa mati lawaya a swi vava swa hina hi swi hlayisa swa hlayisiwa kuma swi hlayisiwi swi vava u nga ga kombe u ngeki xivaveni u nga ga xivaveni endhawu leswo swi le ka hina ku va hi xi tendera xivava xa hina leswaku hi ta tshama ka ndhawu leyi baseke a vatsongwana va ka va nga swi koti ku rhuma a ku ti rhuma makaza dibanyo hi swi kota ku hi va hisa khumbini hi tlhela hi va landza hi ya va tendera hi veka tindhawu ta ku hlamba mahoko a ntsongwana loko sa jayi loko a xivaveni loko a huma wa ha khumbuka ku hlamba mahoko loko a nga ma voni laya a nga ha khumbuki endhawu wa hi vekeni mati laya makaza dibanyo hi nga maha matipitapi ya swi tiva swaku ku ni matipitapi ya swi tiva alo misaveni a hi swi tiva ma hama tiptape na hi nga nga swi twa a ku tirhisa xibakelo u veka timhandzi timbirhi u gama u veka xa wu kandziya u hlawa mavoko a hi swi tivi ya swi tiva a hi maheni tipitape vito la xo mi tiva lila koa now Ambe ka bazia swa endleka maxika tip tap swi maxiprati ku puruki laya a wu precisari ku u khamati ka bazia wo tirhisa nengo wa wena u ni sabawu laya u chela sabawu ka mavoko u kandziya u hlamba mavoko e maxifasili i ximanjhinjhiyeni ku duki ku u tirhisa bazia ku bazia u ta fika u kha hi voko leliya li nga ni nchaka u kha u chimisa mati wolawa endan'wini laya wo hlamba swi hela kwalaya u suka wo ti fambela endan'wini i switsongo leswi ni nga na naswona ku va ni khemela vahanyi va Byroni dade a hi yeneni mahlweni hi ku tihlayisela inkomu
1: u nga se tshama a hi navela ku tiva swaku mintirho mi vulavula hi ku tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze hi leti ya ka mahlweni kumbe ti nga yingiseleka lembe leli ya tiva swaku swivangelo kwala ka mati ya ndhambi i swini leswi a muti wa tawudawu u ta ku na wu swi endla ku va u yisa mahlweni dyondzo ya ku va vahangitiki va ti va kuva va ti vhikela ka mavabyi lao ka masiku lama taka hi nga yingiseli tinhlayo ta vanhu va kungoma ka miti ya tawudawu na vakarhati wa mavabyi ya dzedzedze
13: Bon leswi hina hi swi endlaku komu ndzawulo ya wudawu hi swi endlaku pura hi kota ku va hi yehlisa tinhlayo leti ha swi kota ku famba hi miganga leyi nga kona lomu amisaveni hinkwayo hi famba hi dyondzisa mayelano ni ta wu vhikele ta mavagu lawa nakona ha swi kota ku vanhu lava va kumekaku na va vabya loko va ya mutini wa wudawu va wu kuma murhi na wu li kona leswaku va kumeka va nyikiwa pura va ta kota ku va va hanya naswona lava va nga kumeka va le masentro ka nkarhi lowu ku nga ni a ku taleliwe mati va kumile maredi moxikitere ku hi lava va nga kumeka a maredi ya vona va lahlekeliwa hi maredi hikuva va taleliwele hi tindhambi ndhawu ya swi kota ku va hi dyondzisa tanto comunidad ya nsinkomo a xibedhlele ya dyondzisa hi mapalestra
1: byronidad hi veka ku khensa ku va mi nga hi amukela mi ta hi nyika swifuva xa n'wina mayelano ni leswi nga va swi mi humelela hambini leswi mi swi tiva vaka ni leswi mi swi endlaku kota u tlhela ku va mi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kolera
0: kunene igimetsakola nongonoko lowu bindzeriwaku hi radio mosambiki ka nseketelo wa UNICEF nyamutlha hi buleke kusukelana na muganga unidad leswa doropeni la ximbutsu mayelano ni xikankanka lexi dumeleke a muganga lowu hi sunguti na nyenyankulu lava va hundzeke kambe ke mwingisit I gematelana na iku ya kensa kuva ikhaleseni kambe u ipangalatile na iku yamkela kusalisiwa Miranda Babunda
1: Rostin Botella Carlos Matsinyi ka uhoneleli aluwa hifambiseke I
0: Ilario Shivambu kambe ka kuedlela tsitambo kuna Rogero Nyamango Antonio Temp na ena ilwe arangela kushikwata

0: しいかなを。
1: Yemitumia Raji Msambiki shiti jimungon kadri padacha ya China ni kabairu nza mwa Gaza. Titsokani kani maya nga ya mkala ngutri zini 55 minutes. Shkadi tamudiada nyasa nga takuni nga mwungu tumisana ni mechini ya antena nasional ngu 14 horas. 14 horas ni 10 minutes mwungu provinsi ya Gaza tunkuludi milaji chupi. 14 horas ni 30 minutes mwungu tamisaka ni otza nsa midi wanga. Katsakanya tenga wa misaka ni nga wailo nito kumani kadiviki. Ngu 15 horas tenga ya Gaza, 16 horas ya mwungu. Itani ndima ya mitumu inga kongo misa na nikadi tritu ya chibu. Tuani ya kanganga wa unidati ya titele na kuni tinzi lati ya tilo ndito kukubwa hangiritu wako vitifikila kamalo cha zezeze ni malu ati ya kolera atusana kwa hediku ningile mahungu wa zese toresh nguzo iti kungumilu mtizantena nasional hama na mahungu ya ngalisati uchenje ni mabulu kala yembe mutimisa kutawana nao kamatisi kwa mata kulokuraji msambika chihiramba na kuchisimu chisitlaisa kusatua ngani mirana mabunda ni rujeli ya maangu ifiti.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Chifunza Nkulu Gaza Nitiko, Ramba, Mariam Brahim na Rustino Botela. Alpelin.
2: Mahungu ya Chifunza Nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mario Martins no Mixet Lipelilen. Varimi Vasco Zachama Sanger and Wangogas Munzanko Gasava and Kelakam Fumu Asipunu Sakota, Punisalata Vurimi. Ntangano lo ulubakova ntshala batinyi katela kukuba balanza timzimana ta kuambana bana ilo unga ni makungu ya kuva utabopfuntsela a vantshamala nkuva vata kuma mintiro leti nhloko magata mangu ashwentsa kuluga senya munthla inga ka muvulo risiku inthano nalingwe ka kota vushika lembe makhuluma mbiri makuma mbiri thano nilingwe Mwaribu Ibrahim aka vukandlis roshtin botela ko bizelo dlave wenksedel 9m Vantshwa vanubako kumbe varimi vanubako a xifundza xa ka Masanje na ngwana ngoka xifundza nkulu Gaza va yamukela ka mfumo a tim kumbe a swipfuno swa ku ta pfunisela a ku phalalisa bindzu ra ta varimi Boniface Novela.
4: Xifundza xa ka Masanje na ngwana ngoka xifundza nkulu Gaza makuma mbirhi ni michini yimbirhi ya ku chambala ta mati ya gwedla hi mavoko kumbe hi minenge yi karhi yi phakeliwa eka nhlayo yo fana ya varimi va xindyangu kumbe lava va vumbeneke hi mitlhangano. Makungu lawa ma ndzeni ka ku va ku hlohloteliwa a bindzu hambi no u engeteli la mabindzulelo. Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ni seketelo hikwalaho ka timali ta FAO, nhlangano wo karhangu ra nximfumo wa ku seketela ta madyela a misaveni, lana u nga ni nkongometo wa ku va ku hlomisiwa evarimi ngopfu va xiyenge xa xindyangu ku va va simisela ka swirhalanganyi leswi va tlhanganeke na swona ku sunguleni eka lembe hikwalaho eka timpfula ta magindlambe va tionekeke. Murhangeli wa xifundza xa ka Masanje na Sancho Mbani a vula leswaku a xipfuno lexi xi fika hi nkarhi unene lana xipfundza xi nga karhi xi lavutela maringu ya ku va xi huma eka swikarhato swa timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni ka lembe Janeiro na Marso lana a mibyalo hinkwayo yi hohlitiweke masin'wini ka nkarhi wa ku tshovela. Humbani a xungetele leswaku a switirho leswi swa vuchambalati la mati swi ta khumba a varimi hinkwavo va mapostu administrativo a mambirhi sede na mavuwe. Munyikeli wa yena wa mahungu a vulavule kambe hi lisima leli li nga kona mayelano ni michini leyi ya vuchambalata a mati a nga ya matshamelo ya ku va yi na byala ka ku yisa hambi ni timali ta lulamisa loko yi vonekile.
5: Estas bombas pedestrais são uma inovação, são bombas que nunca tínhamos recebido antes. Estávamos habituados às motobombas convencionais que nós conhecemos, que muitas das vezes traziam também algum encargo no que diz respeito à manutenção desses equipamentos, a própria aquisição de alguns equipamentos quando houvesse necessidade.

0: Akutala ndziwa a nhlengeletano lowu nga ta va u patsa vantshwa ni van'wamabindzu, nakona murhangeri wa nhlangano lowu a hlamusela leswaku va ni ku tshemba ku ka makungu lawa ma chiwaku ve project hi lawa ma nga ta hlengelaku leswaku va vantshwa va nghene ka tihofisi ku hambanahambana manani ku va va funda mintirho ku hambanahambana ka yona. Farouk Kash a hlamusela kambe leswaku va ku kumeka ka makungu lawa hi lana vantshwa vanyingi miganga ya ku hambanahambana va nga ta va va ni ku pfuneka.
1: Esta é uma forma de ser e de estar, queremos manter como Conselho Provincial de Voluntariado, queremos sair daquela rotina de reuniões fechadas, sempre fazer isto em lugares descontraídos, sair à praia, por exemplo, um outro lugar aberto onde podemos sentar de forma aberta, de terra a terra, discutir aquilo que é nossa problemática como jovem, mas acima de tudo como voluntários. A grande mensagem que queremos deixar ficar é
0: cooperação. Nhlangano lava tinyiketelaka ku va va landza mintirho ku hambanahambana ka yona na a vulavulaka si makungu lawa va taku na vamaboha. Kusuhani ni ntlhanu wa makhulu ni makhulu mambirhi ya vahanyi vanobaku a xidorobani kasi xa Edward Mondlane le xipundza xa xikwalakwala n'walungu ka xipundzankulu Gatsa hi lava va hlanganaku ni xikaratso xa ku pfumaleka ka mati ya ku phuza. Xikarhato lexi xi endleka hikwalaho ka ku va mati ma kumeka ma ri hansi ngopfu swinene eka swisima leswi swi taku na swiboxiwa kumbe swi celiwa ndhavu leyiyana, nakona hi lana muxadori wa xifundza xa xikwalakwala vulaka leswaku va xifundza lexiya kumbe ntsindza wa xona i lowu u kumekaku nawu ni ntlhanu wa swisima ni mune lana ku taku na swi tirha ku va swi ta nyikela mati hi siku hi xipimo xa mune wa maora. Kostasi Ubila a vula kambe leswaku va xikarhato lexi xi engetelelanile hikwalaho ka ku va ka masiku lawa yo gamu ku kumekile ku humelela leswaku va ku tsemiwa ndzilo wa gezi eka komponi leyi yi taku na ya vala mati ndhawu liyana yo kala yi nga hakeli.
2: Neste momento ele está com problemas muito graves porque tem uma dívida enorme com a Eletricidade de Moçambique e a Eletricidade de Moçambique interrompeu o fornecimento de energia e estão ainda em negociações para ver se pode se liquidar a dívida.
0: Marito maluba ku Constance Bila inga muxadori wa xifundza xa xikwalakwala loko a vulavulaka si ku karhateka eka vahanyi va xidoropana xa Edward Mondlane hikwalaho ka ku pfumaleka ka mati ya ku phuza. Loko hi suka xikwalakwala ta kongomalayana a xifundza xa Bileni lana ku vonaka ku khwela eka tinhlayo ta vanhu va khumbiwaka ni mavabyi ya dzedzedze, nakona eka tin'hweti to rhanga ti nga tinharhu ka lembe leli hi nga ka lona hi lana ku kambeliweke ni ku khomiwa a ku tlula mune wa makhulu ya vanhu lava va khomiweke ni mavabyi ya dzedzedze. Loko ku fanatisiwa ni nkarhi wo fana lembe ri hundzeke ku khomiweke ntlhanu wa madzana ni dzana rin'we, nakona vurhangeri la ta vudahu Bileni leyi hlamusela leswaku va ku khwela loku ka nhlayo ya vavabyi lava kumiwaka ni mavabyi ya dzedzedze yelana ni kwalaka ku va ku nga landziwi khwatsi leti lanaku ni ta wu basisi ni timpfula letineke nambi hi ku engetelana eka ku twelana ka tinsuna ti va nga ku mavabyi ya dzedzedze. Kambe murhangeri wa ta vudahu wansati ni ku tirhisa ni xitshungu Bileni Marcelina Lindond a hlamusela leswaku va ka masiku lama taku ku ta va ku phakeliwa michikitelo.
3: Em relação à malária, infelizmente a tendência é de aumentar os casos de malária. Fazendo uma comparação no mesmo período do ano passado, tivemos um aumento acima de 100%. Isso nos preocupa muito como distrito, o elevado número de casos de malária a nível do distrito. Falamos do ano passado de 638 casos de malária para este ano de 4.
0: Marito Malubaku, Marcelina Lindonti, Ngambrangeli, Wata, Vuda, Wansatung, Tirsana, ni xitshungu a xifundza xa Bileni loko a vulavula hi ku kwela ka tinhlayo ta vavabyi va khomiwaka ni mavabyi ya dzedzedze. Loko hi humaka letelaku ni ta vudhawu hi ta nghena ka ta politika lana Roy Makaring a nga ta va a hi endleletela mahungu lama vulavulaka ka siku ta kumeka ka xifundzankulu Gaza eka nhlengeletano u nga ta landziwaku hi Agosto loyi a tsindzekelaku hi xiyimo xa tiko.
4: Xifundzankulu Gaza swirho swo vangela Frelimo lava va veke va hlawula wa ku ka nhlengeletano leyi yisiweke mahlweni adorobeni la ka Ncayincayi wawo ntlhanu na mugqivela vhiki leyi hundzeke va vula leswaku va ta teka ku va byatsuxiwa a timhaka

0: hikuva hinkwato letirhandzaka kasi ni xitshungu kahle ngaletano yikulu leyi yi nga ta yisiwa ka mahlweni 21 ku ya fika 23 ka Agosto a tshunelaka edorobeni la Ximoyo entsindza wa xifundzankulu Manika. Ku tikombisa loku ku ve ku endliwa hi vadeputati, ku tikombisa loku ku ve ku endliwa hi swirho swi nga tshungaka swa vandla la Frelimo ka ntsengo wa 150 wa vadelegado lava va hlawuliweke a ku va va ya kombisa xifundzankulu Gaza ku ka nhlengeletano yikulu leyi ya vandla la Frelimo yi nga ta endliwa ka edorobeni la Ximoyo. Ka tin'we ka timhaka leti va nga ta ti tekaka ku va ti ya xuxiwa le Ximoyo i ku va wansat emahlweni ku va a nyikiwa lisima kumbe na enavu a kumekaku ka mintirho leyi yelanaka ni vuhlengeleti bya nhluvuko wa tiko ni ku va ku londzovotiwa a matshamela mayelanaka ni ku va ku londzovotiwa a tshomba hikwalaho ka vubindzuli lana a xifundzankulu Gaza xi kombisaka ku va xi li na lona.
1: Joana Francis Kunkuna. E queremos ver a mulher cada vez mais alavancada, a mulher ter a independência econômica, deixar de ser aquela mulher dentro da nossa província que depende para o seu autossustento.
2: Crisanto Katangola, o regadio de Baixo Limpopo, é preciso que tenhamos uma reabilitação de raiz para que a população da província de Gaza possa produzir a alimentação.
0: Marito va delegato va nga lavangaki va vandla la Frelimo lava va hlawuliweke ku ka nhlengeletano leyi yi yisiweke mahlweni ka masiku ya 5 na 6 edorobeni la ka Ncayincayi na nkongomhaka yi li wa ku va va ya kombisa vandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ntsengo wa 150 ka nhlengeletano yikulu ya vandla leri yi nga ta va hi 21 ku ya fika 23 eka Agosto a taka le edorobeni le la Ximoyo ntsindza wa xifundzankulu Manika.
3: Dzana fora xina 11 minuti mongo wa xifundzankulu Gaza nakona ku va hi ta ngimeta la mahungu hi ta va hi ramba Eduardo Figurão kusukela Afrika-Dzonga loyi a nga ta hi kambelaku a mahungu kusukela ndhavu liyana.
4: Sonto leyi mfumo wa tiko la Mosambiki wu vuyisidzana ni ntlhanu wa makumi ya vana va Mosambiki na ntlhanu na mune lava hlongoliweke ka miganga ya Mosel Benio Hermanos edorobeni la Cabo hi vana va tiko ra Afrika-Dzonga eka ntsengo lowu ku kumeka khome lavatsongwana na ntlhanu na un'we. Enkarini va hundzeke edorobeni ra le Johannesburg hi ve ni nkarhi wa ku va yingela mamana Kilda Sitayi na mlumzana Raymond Vuma.
5: Era domingo hi leswi va nga vula leswaku swi ta sungula hi madejo a ka hina swi sungula hi mazero vanhu va mba va betetela swipfalo va humesela vanhu kumbe ni n'wana kumbe na n'wana hi yo tlela khwatini hina domingo wa ku siku hinkwaro ni hi tlele makhwatini hinkwenu va Mozambikani va wu tala lava va nga kala va nga rhanganga va nga swi tivi swa ku ku enca ka yini lava va nga swi tiva deposi hi lava va nga kota ku yini va yisiwa tindhawu leti hi mimovha yine hi tumbele khokhovela hi makhwati hi za hi ya fika ndhawu leyi va nga tekuni vanhu va tshamaka yona hi ya hi ya fika va hi amukela vhela va hi tiratara different komu lavayana va hi tiratarisa xiswona
4: inaka sweswo mukaka a vutomi na wena u ta sungula njhani u ta sungusisa kwihi
5: a ni swi tivi swa ku vutomi ri ta sungula njhani maxi kwa hinkwenu hi tshembelaka Xikwembu leswaku Xikwembu xi ta ti vonakalisa ka hinkwaswo leswi hi nga hlangana na swona wa kuma ku nkarhi wun'wanyana hina hi ku i xo hi tsukula ku va xi hi tsukule xo lava ku hi komba ndlela leswaku hi ta humeleriwa hi swilo swa swinene
6: se hinkwaswo swa mina maxilano no khensa Xikwembu ni nga huluka vutomi ku dlayiwa ntsena ku heyi swa vava and na kombela ni vamakwavu lani va hatiselaka va tshama va huma ku a vo hi tlangisa vo hi dlayeka kunene va hi dlayeka kunene i na kombela ku byela mfumo wa le kaya swa ku yomuka leswi maxitwa a tshama van'wani va ta hona swa vanhu hi ndlela yo ndlala a hi ko hi swi lava ku phetlulele bala Johnny Fohla i ndlala hi hluphaka hala kaya na kombe mintisa ku hi tisa hi ta kota ku tshama ni vavasati va hina hambe vavasati va hi va si kaya hi ta zama ku zavalaza kumbe nga kuma pan'we ta hoxa kwala
4: u na mapima ya ku tshi u nga ha tsi wo tlhelela u ta seni
6: andlala loko yiba ntatsindzama ntlhentlhela ni kambeta a swa fana ku dlayiwa majawu zamapawu nyana dza kupa u kuma u khoveta
4: muyimeli wa Mozambique dropela Johannesburg mulumzana Guilherme Ntamela a tivisa leswaku hi mugqivela ku ve ni madzolonga ma vonekeke ni vayakitiki va muganga va Devinton lomu kumeka kona na ku hanya vana va Mozambique
7: mahungu lahi nga nawo swoswoswoswo hiswaku hi laya ku a ku voneki nkitsikitsi yin'wanyani lomu Joni ku tlula kolani lomu va taka hi kona a Kabo ku ni nghozinyana leyi nga ta va yi humelele tolo leni ya Ntembi a Davidton maxambi leswo a hi na a ve se hi byela hi se tiva swa ku kumbexana ku nga ve ni va Mozambikano lava va nga tshuka va kumiwa hi nghozi ya kona yoleyo se ha nyimela swa ku loko a mahungu lama hi fikela hi ta va pfuna hi laha swi fanelaka hi kona
4: kusukela ku sungula a guwa leri lomu atikweni la Afrika-Dzonga vana va Mozambique lava feke se va fika ka ntlhanu na mune eku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figuram
3: ku rhendzeka wa Radio Mozambique i mahungu lama masiku laka Afrika-Dzonga ma vulavulaku ka siku vuyisiwa ka vana tiku hikwalaho ka xenofobia xitaku na xivoneka tiku riya i gameta mahungu a xifundza nkulugaza nyamuntlha ma kumeke vubindzuli ni vudlavi la Rostin Botela ni vukhandlisi la Mariamu Ibrahim vungisetilene ka mitirho leyi yi landzelaku lipelile
8: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulugaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

0: Murhandziwa, a ku ni Cells.
1: Mani?
0: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Cells, ku va yisa lava.
0: N'wana wa hina yi jadile.
1: A nga titwi kwasi ku ve na nga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ah, ya, nakona a hazela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo. Ku.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Ei ba, a ku laveka u tima TV swoswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xine xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo, a hi fambi swoswi mutini wa u dawu.
1: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi.
3: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
4: Chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni.

29-48 minutos, ngaona kuzaka mpela vunanga bya ma ritmo sa loko tala 21:30 faneleke ku hambanisela vunanga kasi ku longoloka ni mikiseri ku ruleni

0: Lipelile Moisetlo arantseka ka wine sor provincial di Maputo Gaza na inyambani mfumo wa xifundza nkulu Maputo utsatsiya vana vatiku va tlheleleke makaya hikola ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika Dzonga akwa veni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona kwa va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Swirho swa bandla la Frelimo wa xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwa ka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene ma nga pfunaka ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Vanhu vambirhi va luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Nyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha 8 ka Juni wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka u kombisi na Tomas Buruma ka u khavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Hi ta sungula mahungu ya hina hi lama sukelaka xifundzankulu Maputo lama vulaka leswaku vana va tiko va sukeke tikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka tihanyi va endleliweke tona se va kumeka lomu tikweni ku sukela sonto leyi. Hi entelelo wa marungula lawa na Domingo Ximakalani.
1: Vusiku bya sonto leyi ku classic a ku tlula 160 wa vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenophobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wu bidzi wa vana va tiko lava u lowu tlhasaka haleni wa tikweni bya Mozambique hikwalaho ka xenophobia hi ta kanela ni lava va tlhasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umana u tshama kwini na John?
2: Vito mina Xavier Tivan a ni tshama Msolbay.
1: Kutani u ya kwini leswi?
2: Ni ya Adrait Fevrier zona Thaninga.
1: A wu ni malembe mangani na u tshama a John?
2: A John ni sangule u tirhela kona hi 2018.
1: Kutani hi nga hi byela hi ncwini leswi swi voneke a ku va u za u pfumela ku buya kaya.
2: Swi hlanye ngopfu se. Ya se hi sele tiyindlu. Ku swi vulavula exi. A swa ha tshembisi ku jeka yasi. Ya.
1: Mpini u swi kotiki ku va u buya naswona?
2: Hala no kuma ku u tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hi le mintirhweni na van'wana.
1: A wu hamukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga kaya?
2: Ada na ha yanga.
1: Kutani a fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a tlhasiki ka vusiku bya sonto leyi a Mozambiki hikwalaho ka ndzelekano wa Risano Gari a tshaleke ku kumeka nkulu Nyambani, Maputo nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Manika ta mahlweni ku va yingela mazitu ya lava kumekaka halenu. Kutani ku
3: pare muka makaka.
1: Kutani swi sungulise ku munhu leswi
3: no ku zigira u teka mpahla ni mpahla ni tekanaka hinkwayo ni banyera mbedu mapanele la ku fekela ka woho iji ntlivizuri
1: a swi ni u nga ha swi kuma leswi saleke
3: swi lahlekile
1: u swi tizelile hi malembe manyingi
3: swi tizele.
1: Ku vona u ni vana va bidzi u famba na vona?
3: Ni fambe na vona, ni fambe Mars.
1: Kutani leswi kongoma kwihi?
3: A masi.
1: Swona khalima ambulense dzinene?
3: Khalima.
1: Kutani ta mahlweni ku va hi bula ni lava kumekaka halenu etikweni bya Afrika-Dzonga. U nga wa wu tshama kwini a John?
4: Mozambique.
1: Kutani leswi kongoma kwihi?
4: Ni ya laka kona Manyisi.
1: A Manyisi.

0: kutani nga hi byela swa ku swi fambisi swi endlisi ku yini hinkwenu swi endleke kahle.
1: Hambi muchumu yinge nga nceka kumu ja ma swi tiva musi xinofobia xi xinofobia xi encekela mun'wana mun'wanyana mas apa autoridade na da sul africana a ku na xi va defenderaka nchumu porque muchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Mozambique va famba hala ku hlupheka ne porque a governa hi nchumu ntan loko thasi hala no governa nga governa sul africana nga hi nchumu no lavana komupa vo timanda a ku na nchumu nga xenjaka porque vanhu vanyingi va luzekeliwe and ti feti mina mikhanela ka lweyi no wake ni luzekeliwile manje there's doing this man control our banda
0: hi ngele mazito ya vana va tiko lava va tlheleleki makaya hi sondo leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana Maputo, Gaza na Inyambani, Sofala na Manika i ntlawa wa ubidzi wa vana va tiko ntshaku wo kaluwa kusuhi swinene na 600 wa vone i 169 wa vana va tiko lava va tlhasiki hi sondo leyi haleno ka ndzelekani wa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo i ku hinkwaswo kusukela a Risano Garcia na ni kongoma mintirho ya Radio Mozambique lani ku kaneleki Domingos Makala ni alo silin
2: Domingos Makalani ni ku tlhelela ka vana va tikula Musambiki vanga akumeka tikweni la Afrika Dzonga lava hikola ka tihanyi va tlheleleke makaya na ku enceka leswo mfumo wa xifundzankulu Maputo utsatsia vana va tiku va tlheleleke makaya hikola ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika Dzonga akwa veni kurula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona ku va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni hi ta rhamba Steli Manyisa ku va entelela marungula lawa
3: mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vana va tiko ra Musambiki va humaka tikweni ra Joni ka masiku lawa ya ugamu leswaku va va lehisa mbilu ni ku nyimela leswaku mfumo wa tiko wu ta hatla wu kuma nhlamulo ya timhaka leti ti endlekaka atikweni ra Afrika do Sul Rikish Bonges a vula leswaku hi ku hantlana ni ku vuya ka vana va tiko ra hehe a va zami ku lavetela a manongoso lomu Musambiki hikuva matshamela lawa Joni a nga na woo na ye Musambiki a na woo a ni migodi a ni misava ya ku va yi rimeka yi ku fambisiwa ta vurimi ni swin'wana kutani a hlohlotela majaha lavantshwa ngopfungopfu va hlongoliwaka Joni leswaku va lomu tikweni va ti landzela manongosi ya vona nkongometweni ya ku va va nga ha tlheli va xanisiwa hi mpimo wa ku fana ni lowu vonekaka ka masiku lawa ya ugamu Bonjesi handleni ka ku va xungameti xiyenge xa ta vurimi a kombi na kunawu mhaka leyi ya vuyaki ya vupendi vuvatli ni swilo swin'wana leswi ka marito yakwe swi nga ta pfunaka lavantshwa ku va va tikumela a timali hi ku xavisa ni ku endla mintirho ya ku hambanahambana leswaku va tipfuna vuton'wini ra vona ni ku pfuna a miminti ya vona Bonges ya vule leswaku tiko ra Musambiki ri fundzile hi mikhandlu ya mintirho ku ni matshomba ya migodi ya ha tsumbuliwaka masiku ya ugamu malembe ya ugamu kutani leswi swi ta sindziseka ku va ku ve ni vanhu va tirhaka ka migodi yoleyo ka marito yakwe Bonges Musambiki kumbe vana va tiko ra hina a va vileli ngopfungopfu ku va va vhakacha hi tindlela ta ku ka nga ri tona va ya Joni hikuva va ta xaniseka ene sweswo a hi swo swi laviwaka hi mfumo
4: e aqui no nosso país há condições que um mecânico pode abrir sua oficina, um camponês pode fazer sua machamba. E nós queremos incentivar esses colegas que vêm da África, são esses com o nosso concidadão, nos distritos onde vão, a requerer terra, fazer a produção. Há uma criatividade de que nós, ali não nos querem, vamos fazer aqui na nossa terra. Vamos evoluir, desenvolver a nossa província, sobre aquilo que vão lá para
3: marito ya mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Rikish Bonges landlu ya mitikweni ra hehe leyi nga endliwaka hi lavantshwa va hlongoliwaka Joni a ku va va tipfuna vona mindyangu ya vona leswaku va nga ha phindi va hundza eka nxanisa leyi endliwaka laha na Joni a vukhinyavezi byi endliwaka hi vana va tiko ra Afrika do Sul na byi endleliwa vana va matiko man'wana tikonkulu Afrika van'wana ka vona a nga vana va hina va Musambiki Bonges a vulavula marito lawa musumbuluku lowu ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela siku ra malwandle hi xiyimo xa matiko ya misava
2: Steli Manyisa ni ntsatsi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a ka vana va tiko va tlheleleke lomu tikweni ndzhaku ka ku va va endleliwe tihanya tikweni la Afrika-Dzonga

0: lavalava lexi va nga xi endlaka va tipfuna ha xona lomu tikweni. Swirho swa bandla la Frelimo ya xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletani yi nga ta landziwaka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene va nga pfunaka ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Hi endlelo wa marungula lawana Rui Makaringi.
1: Ku tikombisa loko ku ve ku endliwa hi va deputat ku tikombisa loko ku ve ku endliwa hi swirho swi nga tlhela swa bandla la Frelimo ka ntsengo wa 150 wa vadelegado lava va hlawuliweke a ku va va ya kombisa xifundzankulu Gaza ku ka nhlengeletano yikulu leyi ya bandla la Frelimo yi nga ta endliwa ka adorobeni la Ximoyo. Ka tin'we ka timhaka leti va nga ta ti tekaka ku va ti ya xuxiwa le Ximoyo i ku va wansati a ya mahlweni ku va a nyikiwa lisima kumbe na enavu a kumeka ni vuhlengeleti bya nhluvuko wa ku va ku londzovotiwa a matshamela mayelanaka ni ku va ku londzova xi kombisaka ku va xi li na lona.
2: Yohana Francis Xikunkune. Hi queremos ver a mulher cada vez mais alavancada, a mulher ter a independência econômica, deixar de ser aquela mulher dentro da nossa província que depende para o seu autossustento.
3: Crisanto Katangola, o regadio de Baixo Limpopo, é preciso que tenhamos uma reabilitação de raiz para que a população da província de Gaza possa produzir a alimentação.
1: Marito va delegato va nga lavangaki va bandla la Frelimo lava va hlawuliweke ku ka nhlengeletano leyi yi yisiweke mahlweni ka masiku ya 5 na 6 adorobeni la ka Njhayinjhayi na nkongomhaka yi li wa ku va va ya kombisa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ntsengo wa 150 ka nhlengeletano yikulu ya bandla leli yi nga ta va hi 21 ku ya fika 23 eka Agosto a taka le dorobeni le la Ximoyo ntsindza wa xifundzankulu Manika.
0: Rui Makaringi ni xitshembiso xa swirho swa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swa kumeka ka magovela va nga ta landziwaka Manika hi n'hweti ya Agosto a ku va swi teka mahungu manene lava nga pfunaka a ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Loko hi tlhelela xifundzankulu Maputo, mahungu ma pfula leswaku vanhu vambirhi va luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo. Mhaka leyi yi endleki ndzhaku ka ku tatana lweyi loko a dumeliwile mutini wakwe a yo duvula mun'we ka lava mu dumeleke ndzhaku na vona va mu duvula a ku a luza vutomi. Vanhu va vangeke mhaka leyi va yo gama va baleka lana maphoyisa ma nga karhi ma tirha a ku va va kumiwa tani hi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo Carmina Lady.
4: Ka provhinsi ya la ka Maputo ku humelelile a vugevenga ni sangula hi vugevenga leyi nga humelela a Bailo Godloza ni ka muti lowu a va la ku yiva a n'winyi wa muti a nkama lowu a nga switsumbulo swa ku ka muti wa yehe ku nghenile a vanhu a swi kotile ku a teka xibamu a disparara pra lava va nga nghenaka ka yena a swi kotile ku a tinxela mun'we wa kona a perdele a vida a phakati ka muti enavo n'winyi wa puro a n'winyi wa muti a perdele vutomi ku a va u trokara na matirhos a lava vambenyani va swi koti ku va baleka hi ku hankisa hi na maphoyisa hi fambile pura va kota ku va preservara ndhawu liyani ku vitaniwa a maphoyisa va Serenike pura va kota ku va removhela a makoti va ya a morgue ya xibedhlele hikolayaku swi kotiwile ku kupiwa doxo wa swibamu a swibamu leswi va nga tirhisa pura va kota ku va cincana va mayatroka la matirhos.
0: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmina Lady ni mhangu ya ku dlawa ka tatana mun'we hi ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo. Swoswi hi kongoma xifundzankulu Nyembani lana mahungu ma vulaka leswaku vanhu vambirhi va luzi vutomi xifundzankulu lexi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke ku fambeni ka ku hela ka vhiki. Armindo Masinge.
5: Timhangu timbirhi ti nga ve ti susa amuhefemulo wa vanhu vambirhi. A mhangu yo sungula yi mahekele a doropeni ka vilakulu leyo munhu a nga ve a chayisiwa hi movha. A ya vumbirhi mhangu yi mahekele doropeni ka Machichi laho loyi a nga karhi a fambisa movha eya tivhinga ni tibu

0: leyo adropenika machichini a ku kala kunga woneki a zwikombekiso lo marweni ku tsutsumisa hitamu mova patsi ni ku chembela mova na vadakwili hi zwona zwinga mahali zwa ku timango leti ta timbiri ta mova tisusa mihefemulo ya vanhu lava vambirhi. Hungu leki giviginyikiwa ka mutirhi ya Radio Mozambique ha Adarto Fumane na kuhi munyiki wa mahungu laha Komando Provincial ya PRM loyi a kombeleleko a wu xinji ka vachembelo va mimovha leswaku va fanele a ku hlonipha a nawu wo ta mafambela lomu switarateni ni tshimatshima ya ku hungula ku xirilika ka mikhata lomarhuweni.
1: Eka vafambisi wa movha a lapulayela futhi a mhaka leyi ya ku nga fambisi movha na vadakwile va nga tshuki va tsutsumisa movha kasi hi ta kota ku pumba ku luza ka vutomi ka vanhu lomu ka switarata swa hina bya lomu provhinsi ya Nyambane.
0: Adarto Fumane i tlhamusele hi ku landzela leswaku hi ta wu gevenga lomu a provhinsi vona va ve va wonelela mhaka ka pande ya ku nghana ku wonekile a ku a munhu a yile a tsema makhwati kutani ku tsema misinya na a nghana tisesa ta ku amaha ntirho lowo wa wu tseme ka timhandzi hambini ku hisa ka makhala.
1: Swi makekile ka district ya Panda seniyaka swa ku bekwa ku nga khomiwa manana wo karhi wa Center Inova wa Malembe loyi a nga khomiwa futhi na hini 200 wa Msimbiri, kambe loko a khomiwile ntirho wa maphorisa a nga zange a kombeta magiya nga malungelo
2: asingi ni ku luza vutomi ka vanhu vambirhi exifundzenkulu Nyambani hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke ku fambeni ka ku hela ka vhiki. Na hali xifundzenkulu Nyambani mahungu ma vula leswaku xiyenge xa ta vudayi xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Hi tlhela hi rhamba Armindo Masingi ku va entelela marungula lawa.
0: Lomu xikarhi ka ku langutela ku tihlayo ti tlhelela ndzhaku wu kona ntirho wu mahiwaku wa ku nyikela gonselelo ka vahanyi lomu migangeni. Gloria Alfredo na kuhi murhangeli wa mitirho ya ta udaho wa sati ni usingarele a ka mabot i tlhamusele leswaku hi ku fananisa ka tihweti tinharhu to sangula ka lembe leki kusuhani ka 5,000 wa vanhu va nga va kun'we hi vuvabyi leki ga dzedzedze. A tihlayo leti kota yi nga sina hiwulile ti komba a ku kwela hi 2,200 makunu. Mhaka leyi yi karhi yi tisa lisongo xikarhi ka wurhangeli ka ta udaho laha ku sanguleleko a ntirho wa ku tikhari ta udaho ti famba lomu migangeni ti nyikela gonselelo ya ku ti fikela ka vuvabyi bya dzedzedze. Hakunene a tikhari ta muti wa udaho ti karhi ti famba lomu migangeni na ti nyikela gonselelo hi ku ti fikela ka vuvabyi bya dzedzedze. A ku rima lomu timbirisini ta tiyindlu a ku vaputela a misinya leyi kulileko hikwalaho ka ku nghana a vhula yimile a tisuna na tona wu ti tswalelene makumu ka mandhawu lawo hi kona ku tswalelena wu kona a tisuna ku fana kambe ni ku setela switivativana hambi ni ku halatela mati lama kumekaku lomu ka swikotela swifulo hambi ni mapineu swona khi ni tshimatshima ya ku a wu vabyileki gi nga sima misigi kwela xin'wana ku ya xipitali loko u zwa ku wa hisela
3: para fazer o teste e também fazer o tratamento correto.
0: Ku lawula ka Gloria Alfredo na ku hi murhangeli wa ta udaho wa sati ni usingareli a distrito ya Mabot na khamusela hi ntirho lowu mahiwaku lomu xikarhi ka ku tshinyiwa a vuvabyi ga dzedzedze.
2: Armindo Masingi ni ku vindlamindleka ka xiyenge xa ta vudaya xifundzankulu Nyambani hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. A ku va hi pfala xiyenge lexa mahungu hi kongoma xifundzankulu Gaza xi lavetelaka tindlela ta ku va ku na byalisiwa kun'we ni ku yantswisiwa ta ntleketlo ka xitshungu hikwalaho ka makungu ya ku va ku xaviwa swibomba swintshwa. Boniface Novela.
4: Hi vulavula hi makungu lawa mataka na malandziwa hi xiyenge xa ta van'wamabindzu hi ntirhisano ni vurhangeli xifundzankulu Gaza ra ta ntleketlo ni tikunga. Mahungu lawa ma tirhisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntleketlo ni tikunga Carlos Jofiso loyi a xungeteke leswaku makungu lawa ma ndzeni ka ku tihinta eka mfumo ku va ku pfuliwa tindlela tintshwa eta ntleketlo wa xitshungu ndzeni eka swipfundza. Carlos Jofiso a xungetile leswaku makungu ya wu xava swibomba leswi hi lawa ma khumbaka.

0: kumpuni timbiri to kala angarita mfumo leti tinyikiluwe ke a timfanelo takuva nelitona tingatalandza ka mintirho ya tleketlo xitsungu ndzeni eka rifundza ngopfu kuya ka mabalani ka mapayi ka xikola kwala hambi na masanjena murhangeli loyi a tivisile kambe leswaku ku karhi ku landziwa a mintirho ya ku hetelela ku yakiwa eka switichi swimbirhi leswi swi nga ta va swi yavela a gaji kumbe ku xavisa gaji eka mimovha doropeni la ka ncencayi hambeni xifundza xa Limpopo ka swibombo leswi swi nga ta xiviwaka hi mfumo ku va swi nabyarisiwa eta mafambelo ya vanhu ni swigotso ndzeni ka mimfumo ya madoropa ya Dzonga ka xifundzankulu Gaza.
1: Ma kona makungu lawa ya ku a mfumo wu xava swibomba swa swikulu leswi vekiwaka lomu ka madoropa ya hina ma munisipi para swi tleketla a vahanyi tiko lava nyaka emadorobeni. Se a presidente da republika president Chapo se a nyikilile ka maprovhinsi hi ku tala ka wona hina la ka Gaza a hi serisebere hikuva swibomba leswi taku ku tala ka swona swi famba hi gaxi i lomu ka provhinsi la hina se ku ya kuwa tindhawu timbirhi leti nga ta a baxisera kwa gaxi yin'we la doropeni ka cencayi yin'wana le 3 February anhungeni se ti le kusuhi ni ku hela ene ku tshemba ku ka tiweti leti taku ni hi nawu hi ta risebera swibomba leswi swa famba hi gaxi a swibomba swa switleketlo swa tikopolini ta privado i para madistrict ya zona nort hi khuluma hi xigubu hi khuluma hi xikwalakwala hi khuluma hi masanjen hi khuluma hi masinjiri ni mabalani
2: u ta sungula rini
1: be a swibomba swa hali ku teni a kopoli lexa swibomba a handle ka tiko se leswaku ya ha yamukelaku loko se ta hi yamukelile swi ta nghena porke hi ngo maphepha ya nkuponi se matrataruweni
0: i marito ya murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa xiyenge xa ta ntleketlo ni tiqunga Carlos Jofiso na vulavula hi makungu ma landziwaka ndzeni ka ku va ku nghenisiwa swibomba leswikulukumba ku va swi ta nabyelisa a ta mafambelo ndzeni ka madoropa hambi ni ka swipfundza
3: Bonifasi novela ni makungu ya xifundza nkulu Gaza xa ku va ku laveteliwa tindlela ta ku va ku yantswisiwa ta ntleketlo hi ku xaviwa ka xibomba swintshwa hi ku xaviwa ka swibomba swintshwa swi nga ta pfunaka ku tleketleni ka xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana hi maencelo lawa mu yingiseteliwa rhandzekaka hi gemeta kola nongonoko xitiku xa Dzongeni lana humeleliseke swaku mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tsandziya vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika-Dzonga a ku va va ve ni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona ku va va yisa mahlweli ni vutomi bya vona lomu tikweni swilo swa bandlela Frelimo wa xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi ta kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletani yi nga ta landziwaka manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene lama nga pfunaka a ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Nyembani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze yamukela ni ku salisaka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo Gaza na Nyembani laha pelile
4: Shitiku xa Dzongeni
5: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21:10
4: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
5: Shitiku xa Dzongeni

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Autoque e 22 horas. Ai, comi numa triangula.
2: Maungu ya usiku kanongonoko shitiku shadzongeni. Mfumo wa xifundza nkulu Maputo utsatsia vana va tiko va tlheleleke makaya hikola ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika-Dzonga a ku va ve ni kurhula ni ku langutela mayelano ni ku xuva ka vona kwa va yisa mahlweni vutomi lomu tikweni. Tanihi ku vula ka vona, mfumo u karhi wu lavetela nhlamulo ka mhaka leyi swin'we ni tiko la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo, mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo Eric Xibonjasi ava tsatsile ku va va lavalava ku endla xo karhi lomu tikweni a ku va swi nga sindzisi ku tlhela tikweni leliyana minkarhi hinkwayo va hoxeliwaka hi vana va nga vangani va tiko leliyana. Eric Xibonjasi a vulavula namuntlha ka matsolo fumeni ka ntirho wa ku tlangela siku la maqhivi. Eric Xibonjasi a hlamuxele leswaku tiko la hina li pfunzile swinene a ku va li nga nyikela bindzu lana humelelisaka ngopfu xiyenge xa ta vurimi swa nga lexi vanhu va nga xi landzaka a ku va va tipfuna ha xona. Swirho swa bandla la Frelimo wa xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwa ka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo lamanene lama nga ta pfunaka a ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. I xitshembiso xi vekiweke vugan'wini bya vhiki fomeni ka nhlengeletano yi landziweke a ku va ku hlawuliwa 150 wa vakombisi va xifundzankulu Gaza ka magovela a dropeni la ximoyo. Vanhu lava loko va vulavula ka mintirho ya Radio Mozambique va hlamuxele leswaku yin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta chukiwaka ti yelana ni wansati ni ndlela leyi a nga hlengelaka ha yona a ku hluvukiseni ka tiko. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaka ku duvuliwa emugangeni wa Nghodloza munisipi wa ka Matsolo. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ya ku tatana lweyi loko a dumeliwile emutini wakwe a yo duvula mun'we ka lava mudumeleke ndzhaku na yena va muduvula a ku a luza vutomi. Vanhu va vangeke mhaka leyi va yo gama va baleka lana maphoyisa ka nkarhi wa sweswi ma nga karhi ma tirha a ku va ku kumiwa vanhu lava tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmine Yaleite. Vanhu vambirhi va luzi vutomi ya xifundzankulu Nyambani hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke ku heleni ka vhiki. Hi entelelo wa marungula lawa na Armindo Masingi.
3: Mhangu yo sangula yi mahakele a dropeni ka vilakulu leyo munhu a nga vi a chayisiwa hi movha. Ya vumbirhi mhangu yi mahakele dropeni ka machichi laho loyi a nga karhi a fambisa movha eya tivhindla ni tibu leyo a dropeni ka machichi. Ku kala ku nga voneki swikombekiso lomu marhiweni ku tsutsumisa hi tamu movha patsi ni ku chembela movha na vadakwili hi swona swi nga mali leswaku timhangu leti ta timbirhi ta mimovha ti susa mihefemulo ya vanhu lava vambirhi. Hungu leki givikinyikwa ka mutirhi ya Radio Mozambique ha Adelto Fumane na ku hi munyiki wa mahungu laha Komando Provincial ya PRM.
2: Armindo Masingi ni ku luza vutomi ka vanhu vambirhi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke xifundzankulu lexi ku heleni ka vhiki. Xifundzankulu Gaza xi karhi xi lavetela swibomba swintshwa a ku va ku antswisiwa matleketlela ya xitshungu a xifundzankulu lexi. Hi entelelo na Bonifaci Novela.
4: Hi vulavula hi makungu lawa ma taka na malandziwa hi xiyenge xa ta van'wamabindzu hi ntirhisano ni vurhangeli xifundzankulu Gaza ra ta ntleketlo ni tikunga. Mahungu lawa ma tirhisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntleketlo ni tikunga Karo Jofisu, lwe shungeteke leswa ku makungula wa manzini ka kutihinta eka mfumu kuwa kupuliwa atingela tintswa eta ntleketlo wa xitshungu nzini eka xifundza.
2: Bonifaci Novela ni makungu ya mfumu wa xifundza nkulu Gaza ya kuva ku laveteliwa swibomba swintshwa swa ntleketlo a kuva ku ta byalisiwa mafambelo ya xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Muyingiseti wo rhandzeka lawa ave mahungu ya usiku ka nongonoko xitiku xa dzongeni.
5: lembele linda tlhelela ndzhaku ma
6: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
5: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
6: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza

0: Tabe, ile ini si enja ka inga ve mti mumuni wa dwalo pfumeleliwa hi na kona funtse kuni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekile a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa a karta se ni hi lani a ni lava ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
1: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko fambisa vanhu kumbe loko pakela swijumba a toleransa i 0.0 a ku na swa ku neni wa khopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe xipunwana ehe a toleransa i 0 nompodi u va ni byala a nyameni nompodi u va ni byala a ngatini a toleransa i 0 ni hlayile futhi swa ku kuni a loko hi li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa ya miliki nyenco hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini manje a li en conditions ya ku kontrolera movha a vhika tinghozi a hi ndzi xita a hi le en conditions nhla mufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swake a wa khatisiwa hi ku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa a gama continuara famba porque a swi kota a ni maconditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena ta asi nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedere loko u nwile a partir di 031 ten ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni ten ku khomeliwa karta leswo a hi vontade bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya leme kumbe malembe mabidzi na u li ni bilo na u nga fambi na u tshembisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a para wa tinjhela a nivel kumbe hi 05 kumbe hi 010 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabidzi a hi nge swi koti yini leswi hi kotaka swona i ku ku byela swaku makwerhu nga nwi na u fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku u nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lweyi a nwa kopo kwa ku swa akuzara 0- ka leswi akuzara 03 a hi swaku michini wo fadlara a organismu bya kada ni munhu byi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka ya humula yena nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo wena u lalela u jantara yena tlhasa punyapawu wena u nwi mati na u nga si chikanisara yena a nga danga nchumu enta kada organismu na organismu byi reagira hi mareagirela ya byona podi u dominara byala lebyi u nga gwendli byala lebyi entao a hi swi koti ku hla swa ku a nona kopo nona tikopo tibitswi hi kota ku hla swa ku u nga nwi pro fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile porque loko leswi swi enceka u ta khatisiwa
2: tiva ta mafambela switaratwini
3: vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko
4: caro empregador a inscrição da empresa e dos trabalhadores no sistema de segurança social é obrigatória
5: tais de parabéns por teres criado a sua empresa
6: muito obrigado amigo eu já escrevi a minha empresa no INSS agora estou preenchendo o formulário de inscrição dos meus trabalhadores
5: boa ideia amiga assim os seus trabalhadores ficam protegidos e terão benefícios da segurança social.
4: Benefícios do trabalhador. Subsídio. Doença, internamento hospitalar, maternidade. Pensões, invalidez, velhice. Benefícios da família, subsídios, morte, funeral. Pensão, sobrevivência. Lembre-se, as contribuições ao Sistema de Segurança Social são pagas de 20 de cada mês até o dia 10 do mês seguinte. Para mais informações, contacte os serviços do INSS mais próximos ou ligue grátis para 800-230-230. INSS. Modernizar para melhor servir.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Mutshai wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
9: Nangwaka kutitsalisa imahala.
8: Lulamisa fotokopia ra pasi ra umunhu. Vunanga ka flash. Ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vutshayi.
9: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhla ya 318. Atimba.
10: Ya. Omano vatsongwana.
11: Mm.
10: Andambi ya nyanwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke ka xiyimo xa kwa ninga xipimisi.
11: Eh. Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
10: Eh. Ele swa ku ni hundze hele ka mungano wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
11: Manyisa hi luya wa tihomu.
10: Mm.
11: Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
10: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
11: Yo.
10: Matsala mahahlukelile. Swa kudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindu ta kona tona atina matshamela manene.
11: Yi. Ndambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
10: A ku lunganga munhu. Se la a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
11: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
10: Mamana.
11: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
10: Nkatu. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
11: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
10: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Yalo sela mwingiseti waku jantreka wa Radio Msambiki, misoro provinciage di Maputo, Gaza na Inyambani, hlamula kusukela kanjele kanwa Resano Garcia, leno ashfunje nishale kangwamba ashfunje nkulu Maputo, lani kavusiku ja sontule kuklasiki akukula sendu sesento wavana vatiku lava vashaniswiki kola kashinofobia tikweni ja Afrika. Dusuli nkawa ubidzi wavana vatiku lava ulu klasaka halenu atukwenja Msambiki kola kashinofobia, itakanela nilava vakhasaka kankamalo kavusiku lebyi. Vitu umana utshama kwina John?
1: Vitu mina xavhere tivan a ni tshama Msolbay.
0: Kutani u ya kwini leswi?
1: Ni ya a trade fever zona thaninga.
0: A wu ni malembe mangani na u tshama a John?
1: A John ntshangule u tirhela kona hi 2018.
0: Kutani hi nga hi byela hi ncwini leswi swi voneki a ku va u za u pfumela ku buya kaya?
1: Swi hlanye ngopfu se ya se hi seleyo tiyindlu eyi ku swi vulavula ey a swi ha tshembisi ku jika yasi ya
0: ncwini swi kotiki ku va u buya na swona
1: hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hele emintirhweni na van'wana.
0: A wa ha mukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka
1: ada na ha yanga a na ha yanga
0: ncwini swi saleki kwala
1: ku salanyana swa mavholovholo swa mbedubedu
2: makarigenza mihlayise kahle mifambe kahle ri fika mikaya
1: a ku suka se paraita fika ya hi fambe kahle ya va hi hlayise kahle.
0: Ncwini leswi u taka yentshwa kutani leswi classiki ya Msambiki?
1: Ni se swi tiva na mina ya
0: John khani mamba kutani a fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a classiki ka vusiku bya sonto leyi a Msambiki hi kwala ka ndzelekano wa Resano Garcia na a kongoma a 3 fevhere xifundzeni xa le Kamanyisa xifundzankulu Maputo ka ntlawa lowu ku kumeka a lava va kongomaka a xifundzankulu Inyambani, Maputo, Nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Maniket amahlweni ku va yingela mazitu ya lava kumekaka halenu. Kutani avituman
3: Diolinda
0: mamana Diolinda u kumeka kwini a John
3: a Cape Town?
0: Kutani unga hi byela swaku u ncwini leswi u swi voneki hala
3: yo hlongoli wa timbyini wa ku pfarha hi muka makakaya
0: kutani swi sungulisi ku munhu leswo
3: hi second affair
0: i u koti ku teka yini kaya a ku va u buya na swona kaya
3: loko zi gira u teka mpahla ni mpahla ni tekaka hinkwayo ni banyera
0: leswi saleke hala hintswini
3: sale mbedu mapanele la ku fekela ka woho ni friji ni televizori
0: kutani u pimisa swaka u nga ha swi kuma leswi saleke
3: swi lahlekile
0: u swi tizelile hi malembe manyingi
3: malembe yo thangana na swi tizela
0: ku vona u ni vana va bidzelani a wu va beleke hala kumbe va famba na vona?
3: Ni fambe na vona, ni fambe Mars.
0: Kutani leswi kongoma kwihi?
3: Amasiya
0: Sean Kalma mbulendzu dzinene
3: Kalma
0: kutani hi ta mahlweni ku va hi bula ni lava kumekaka halenu na va bohe etikweni bya Afrika-Dzonga hi ta zama ku va hi bula ni tatana mun'we tatana hi kombela ku bula na wena kutani ya vito mani
4: Manuel
0: nga wa wu tshama kwini a John
4: Msolbay
0: kutani leswi kongoma kwini
4: ni alaka kona Manyisi
0: kutani nga hi byela swaku swi fambisi swi endlisi ku yini a ncwini swi endlike ka
4: bo muchumu nyingi nga nceka kumu ja ma swi tiva musi xenofobia xi encekela mun'wana mun'wanyana manje apa autoridad na bya South African a ku na xi va defenderaka nchumu porke muchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Msambiki va famba hala ku hlupheka ne porke a governa yi cincomu ntani loko tlhasi hala no governa South African yi nga yi cincomu no lavana komupa vo timanda a ku na nchumu nga xenjaka ku ri ka vanhu vanyingi va luzekeliwile and duty fate mina mi khanela ka lweyi no wake ni luzekeliwile manji judge Dionis hi main control ra vanhu laa ni swilo leswi swi nga sungula byona ra kwazi vintuma ora va ni lingarela ndzi nga ni tlela durant totodiya dia 29 ni lingarela consulado epa claro ka va hlolanga va hantle va boya va tlhasa va tlhasi kwazi ya ri ma 11 tali mazamenji manji consulado i tizile nga tiza kona a ni nge soli manji epa governo sul africano disculpa non sei se ata cinca manje no governo nada ya era isso
0: kutani ka ni vanyingi va saleke kwala
4: ya va kona vanga sala ne manje vanwana va ta buya próxima semana va ta buya mai va ta vanga buya se we governo va ta buya hi transporte dza vona so hela va ku pa va ja ku vona swa ku tenchekela yi
0: kuni maparazi lawa va nyikiweke a vana va tiko ku va va buya lomu
4: e claro ke va hanyimele ku va a ni xika ku tlhasa siku le dzadzaa ti ya 30 va ta buya hinkwavo vanhu
0: va tlhasa 30 va ha julike hala atikweni a joni
4: ya va ha jumunu
0: vani va ta yintxa yini va jonijoni ku loko swa ku dya 30 ncweni va hlayaka swa ku va ta yintxa swona
4: pro enkwanto a ni swo swa va ta yintxa yini manje xi va nga hlaya swona vona va hlaya swa ku va ji ku vona munhu wa xitrangere so majesi swa contest pra principalmente vanhu va ntima porque xitrangere va referera vanhu hinkwavo nowe so xitrangere u referera a munhu wa ntima so think ve xitrangere kwanti ku ni valungu ni mabaniani nseleakwele yavela manje epa a swi tiswa ku ta nicheka la yini manje vona a va dyi xitrangere era iso kanona
5: a vito la mimi edo ni wa le mabota a swi ni yani hi lwile swa bongo mi ta ku hi biwile a ku za hi vuya mara xivono a hi xi tivi vona le va wula swa ku xivono xa hina va le hi va tekela mutirho ene hi fika ni yani hi yaka tiyindlu tlhe va lugarisela vavenyi va tiko se exi mi hi ku voka mi a ni nga ha lavi ku ni ha tlhele ndzhaku a ni kombe ku mfumo wa la kaya wu hi zame mutirho hi va ku a hi yanga xikolweni ya hi ku hisa ya huma leyi a hi ku famba hi ku rhandza ka hina u fambe swa ku hlupheka hi ku hi famba hi phanda ni kole kambe leswi nga ku ha phanda swa hi swiwonange van'wani vo ganya ku ya fa van'wani u ganya ku ya limala hina va ku hi u tikeliwa muchomu ntsena hi right swa yantswa hikuva makwenu vanyingi va nga limala a lava ku fa vona a va talanga ntamu mara lava nga limala hi va taleni
0: a lava nga limala va kwihi
5: a vambirhi va ku va hina vo kolomo a xibombeni podi wun'wana na hi kola layinini
2: vanyingi valava musambikana va nga sala kose
5: ala hi nga hi kona podi va hi vanyingi maxi a lomu na va hi fihliko a va hi kona so ku ni van'wani va ku a va tsutsumile va ya ka tibayiro tin'wani ta ku a swi nga endleki leswiyani se hi lava gama ku va wuyetela ku va twa swa ku hatikiwa hi wu ya kaya
2: a wu rhangeli tlhela maphorisa hala joni lami seketa lami pfuna
5: va ku hi pfuna swo suka ku se na hi koti ku hi tilwela hi ku swi leswiya swi sungule hi sex ta kona hi onzora ku lwiwa vanhu va za va wuyeta emitirhweni hi ta ku ni wusiku la kona hi laha ku nga lwiwa la ugamu la ku ni ze lixa munhu a nga hi tlelanga na ka ha lwiwa kumeka swa ku ni mixu lixa un'wana ni un'wana se ya teka back la yehe a huma a famba hi vo swa ku hi hingisa hi lwana hi le hoxele vatsongo na hina hi huma hi kota ku yini hi famba loko va ku hi famba vo sava hi setela ndhawu leyi na hi tshamaka yona
0: u ni malembe mangani na wu tshama ku hala kambe na wu tisa
5: ni sungule ku tirha leni yani dojimelizanov
0: swan kanmam hi nge le mazito ya vana va tiko lava va tlheleleki makaya hi sondo leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana maputu gaza na inyambani sofala na manika i ntlawa wa wubidzi wa vana va tiko ntshaku ka lowa kusuhi swinene na 600 wa voni i 169 wa vana va tiko lava va tlhasiki hi sondo leyi haleno ka ndzelekani wa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu maputu i ku hinkwaswo kusukela a Risano Garcia na ni kongoma mintirho ya radio Mosambiki lani ku kaneleki Domingos Makalani ni alo selim.

hambi wo byela tsolo kunene byi na vuhlamula ka timhaka leti ti nga kona emisaveni misaveni kunene ka vavisa ku nzima misaveni a hina ka hi ya zindza Ultimo Jornal.